0: Okay, mga galaw, nga balik na dari sa itong tulipon sa Pinoy Classic. Samtang hatong oras.
1: Okay, itong oras mga kaigalaan, no, alas 8:04 na or alas 7:00.

0: happening. Atong shout out ngadto sa kay Barangay Captain Junar Adorable, o ngadto sab sa Senior Citizen na Chairman ngadto kay Marcelo Balinsona, o sa ilang Vice Chairman kang Miss Tangag, o gato ka sa ilang sekretary kang Dila Piña, sa ilang treasurer Cobilo, o sa BOD kung Board of Directors kang Magsanay Junior, o PIO Riquillo, o nga to sa Lupong Chairman Bert Makiran. Ang tanan mga senior citizen members, maayong buntag o happy Sunday, happy Father's Day.
1: Okay, so speaking mga senior citizen, okay, ano lumalang puso no ang gipaitabo nga payout no nung isang adlaw no diha sa Carmen, okay, sa tanan mga kabarangayan.
0: Kanang payout every quarterly o 3 months.
1: Okay, every 3 months po no. Oh,
0: muna yung gitawag nga social pension.
1: Pero ikaw no nagka-pension na ba ka?
0: Medyo apit-apit na. Oh, pero ang kuha na hindi tigla ang kanang social pension, ang katong walay kuan katong isis o maka-avail niya ng kuan sa gobyerno ayuda. O nga katong may edad po doon nga kuan 80, 90 to 100 years, mana ang 100 years sa hindi tikla makakuha og 200,000 nga kuan sa atong gobyerno, isip pasalamat nga miabot ka og 100 years ang imong edad.
1: Pero si mong tanaw lo mabot patag 100 years o, sa pagkakaroon mabot pag 100 years karon.
0: Dere.
1: Murag si mong tanaw mo bilin.
0: Atong labaw mga gagaw.
1: Yes, so muna importante no. Kailangan po is kung sa mga bawal sa mga kanunon dapat dili na to na siya anon abusahon ganang ang ban mga is bawal ginakaon no.
0: So kung gusto asa ang bawal to ang lami.
1: Yes. Gusto niyo mulun tag din niyo.
0: Gitawag ka Silaw si Oy.
1: Silaw Oy. Oy, mayong

0: atong atibayon sa nahadiang napitan sa may barangay GP Laurel. O ikanto sa kay Edwin Pedrilliana, si Anilina Pedrilliana, o si Dato Abbas ang IPMR diyan sa may barangay GP Laurel Panabo City. O nga to sa barangay katong mga gitawag ang mga lumad. Oo. Nindot kayo na hindi tigla. Okay. Ikaw eh hindi tigla, lumad bang ka no?
1: Dili ko lumad lo.
0: Ah, dili.
1: Okay, kumingutag lumad daw, nagkang kayong mga lumad karon lo, no? Pero, grabe ba yolo ang pagmahal sa tong gobyerno, sa tong mga lumad, okay, gitagaan yun ng ano lo.
0: Pagtagad.
1: Mga programa, no?
0: Oo.
1: Unang,
0: doon mga, gipang hatag ng mga livelihood, no? Sa itong mga ilabi na, ang kaning mga IPMR.
1: Yes, so kailangan po do atong po i-implement si Kadaghanan. Og ato lang po ano nga dapat dili na to imaliit no ang mga lumad. No? Okay, kahit iyan na nasa lupa pero may kasi-kasing gapo na sila nga masakitan.
0: Di, no? Ang kaning mga lumad dili nakakaunta og mga lagot mo.
1: Yes.
0: Bumikan niya ng mga lumad.
1: Muna nga saludo ta sa itong mga lumad no, sa mga lumad niya na minaw, no? Mayang morning diapod sa Pakibato area, no? Salamat pero naghantag mga lumad karon diyan ang naminaw. Okay, so...
0: Kay Tatsuki ng Bibitana o siyempre nga to kang Engineer Wolfie Orio, may morning ang kaninyong tanan dia sa may Northern Plain Subdivision na Barangay New Visayas, Panabo City.
1: Okay, good rin sa text line nung galing sa texture 803. Okay, good evening po. Dito na po. Sila ni Aluna Dadadina. Okay, naminaw karon from Maniki Kapalong Kimila ni. Salamat sa pagbasa.
0: Ay, taga Maniki ha. Kapalong, mayung amuling ang kaninyo nga tanan dia.
1: Okay, salamat no. Okay, salamat din sa mga taga Kapalong no naglanog-lanog ta diha lo karon sa Kapalong.
0: Perte nga huwag yun, ang lagubog yun ang 96.1 Infinite Radio. Ditong dapita sa may Maniki Kapalong Davao del Norte.
1: Okay, shoutout ko sa pamilyang Ponzi o sa tanan ng mga yeah. Request ko ang song B, iniibig kita, galagala po ang tres from Kent. No?
0: O, ingat ako sa kwan, no? Sa nato ka kwan, advertiser.

0: tawag nyo. Again, sa tawag sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, itong topic karon lo, siyempre, Father's Day karong at lawa.
1: Father's Day, okay.
0: Okay, para sa inyo, matag individual lo, naging mga, ano lo, no, na, bilang mga anak, no? Okay, unsa may mapasigarbo ninyo, no, sa inyo ang amahan.
1: Aman.
0: Okay. Okay, matag sa pero si mo, lo, bakta si mo ang, si mo ang, imong amahan dati, okay. Napabagay amahan karon?
1: Wala na.
0: Okay, pala pila ka years. Pila man ka years nga lumalabay nga ano nga nawal. Ah,
1: dugay-dugay na to.
0: Ako dugay-dugay na.
1: Dugay-dugay na.
0: Okay, unsa pa imong mga dili mo malimtan no katong buhi pa imong papa?
1: Sa iyang pag-aruga.
0: Okay, pag-aruga. Pero naba kay mga memorable nga mga moment dili mo malimtan no katong time nga buhi pa imong papa? O sa imong dili malimtan?
1: Sa katong kayo sa iyang pagdala sa buha.
0: Okay, siyempre, no, gilikanan man dyan, di ba?
1: Oo. Oh, katong, ilabi na sa itong gabay pata, ang di na ko malimtan dyan sa iyang pag-aruga, ngadto ka na ko, hindi tigla, ngadto sa akong amahan. Katong, matulog bito ko, nga, higyo ko makalimutan to, iya kong ginabantayan kay Basig. Tugpahan ko sa lamo.
0: Wow. So, mahadlok siyang mapakan ka sa lamo.
1: Gani, doon naman to eh. Itong karahan bitang muskitero, itong noog, itong palapton ba? Mau to eh, kasagaran nga mga muskitero sa una. Wala pa ng muskitero nga plastic. Oh, di ba kanang plastic makita ni mo ang nakasulod. Pero katong cotton sa una, kung di dyan ka makita sa ilalom, matoy, pinaka-nindot nga klase nga muskitero.
0: Okay, no? Okay, so sa mga anak karon, sa mga naminaw karon, para sa inyo mga kaibigan, no?
1: Pero doon na po'y, doon na po'y mga anak hindi tikla, nga musupil nga to sa ilang amahan.
0: Yes, no, normal yun alo, nabi po ba na ng mga anak nga mga ano good ba ka ng musupil
1: sabi na
0: yun,
1: sa
0: no?
1: Katong spoiled bitaw kayo nga anak. Oo, nga advisan sa amahan dili maminaw. Oo, hangtod ipatigbawa ra ang kuhan nga to sa anak nga ang pagtuo sa anak tama na siya. Kanya, di na siya maminaw advisan nga to samahan. Ang ton nga, may tabo nga, mabot ang dili ang nga nga may tabo.
0: Okay, so again, atong text number 0912-175-1291.
1: Pwede sila katawag, hindi tikla, para mo hatag po sila opinion about yung kwansa Father's Day.
0: Okay, so again, ato next number 0912-175-1291. Okay, by caller po tayo ng dawatong sa pikas linya. Yes, hello, caller, mayong morning, kinsa ni Palihon? Yes, good morning.
1: Hello. Hello. Hello, Mother's Day.
0: Okay, dili siya, dili siya, Father's Day siya.
1: Oh, Father's Day. Hindi, babae magpiyugod. Hello, mayong buntaga.
2: Happy
1: morning.
2: Happy morning.
1: Happy morning.
2: Katanan.
1: Tabi, kinsin eh.
2: Tiguan ni
1: from Davao de Oro. Hoy, mayong morning nga kanimo Fatima. Kumusta na diha sa kuan ma de Oro?
2: Okay raman kayo doy lolo. Hapsay man ang pag-celebrate sa Father's Day.
1: Father's Day.
0: Okay, so Fatima, ako'y pangutan na nimo. Okay, unsa may mga memorable nga moment dili mo malimtan no nga
1: nakipag
0: oh, pero tanong ko na po, dapat kay papa.
2: Wala na kay papa.
0: Okay, unsa may dili nimo malimtan?
2: Ano, hindi na ko malimtan sa kong papa kay pagkakugihan.
0: Pagkakugihan.

0: Tapos buotan pod.
1: Okay, normal man jud no ba sa girikanan, Luis Buotan, may mga girikanan. Ako yung mga sarbahe pod mga girikanan no. Nagtinarong ng mga anak pero wala gyud niya gilantaw no uban pa undangon pa. Di ba uban magigrani sigira pa eskwela magid ang mga anak, di ba?
0: Oh.
1: Okay pa di ba guys mo mga greetings po diyan?
0: Ay, greeting na po ang kuya, si Kuya Marvin. Mangod si Marlo, happy birthday sa inyong duha.
2: Oo.
0: Sa tanan lang akong mga uncle na diri, happy birthday po.
2: Dini mo si papakid sa dili ni mo eh, kwan? Di ba yan?
0: Papakid, kuritaw pa man siguro na.
2: Ha?
0: Siguro
2: na
0: papa.
2: Papa na nyo eh. Kadako na nyo siya. Okay. Si Iguan, sayod man dyan ko nga, si, kining atong cooler si, Iguan, si Patima, cooler ni po ni Iguan, tigpaminawal po ni, kay programa ni Papa Kids.
0: Uloy sa po namin na radio.
2: Oo, mauna nga, na-monitor na ka, Iguan, Patima, nga, gani, mutawa gani ka sa programa ni Iguan, ni Papa Kids. Sa iyong programa sa Buntag nga magpamino po ko nga tawag ka.
0: Oo, tawag ko diha.
2: So salamat sa pagkakaroon na pati ba nga nakatawag po ka sa among programa sa ganing among Pinoy Classic.
0: Ako po ulit
2: ang palalang
0: BIC.
2: Ati
0: Christina
2: Ponce. Oh, kaya kung ano ba? Father's Day ba yaron?
0: Oo, Father's Day ba yaron?
2: Pati ba kanin?
0: Pati
2: ba, tabi, pila yung dati mo ron?
0: One.
2: 30?
0: 36.
2: Ha, 36. Bata pa.
0: Bata pa.
2: Oh. Si Kwan. Si Kwan ni mo. Si Mister ni mo.
0: Ako po yung Mister. Ulitaw pa to.
2: Ulitaw pa na.
0: Pero na po yung palalab.
2: Sige. Pati ba, padayon sa imong basing lapa kay nga gusto mo tayo pa timbaya.
0: Wala na. Mag-request lang
2: kong
0: kanta.
2: Unsang kanta?
0: Minamahal Kita by Freddy Aguilar.
2: Minamahal Kita. Nindot kayo lang.
1: Okay, so Fatima, salamat sa pagtawag, ha?
0: Salamat.
1: Okay, thank you so much na sa tuwang caller lo na si Fatima.
2: Si Fatima nga sa may Davao de Oro. Mayo nga pagpaminaw kaninyong tanan diha. Sa kwan kaning Davao de Oro.
1: Okay, yan record ang dawaton sa pikas linya. Yes, hello, mayong morning. Kinsa ni Palihon?
3: Si Fernando Rene from Tagum.
1: Okay, sir, bakit mahina yung boses to, sir?
3: Ako no good na ko sa surat sa kwarto.
1: Okay, naka sa kwarto. Okay, so naglanog tada karon?
2: Nasa sa kwarto karon kay Father's Demon.
1: Yes. Pero tanong ko lang po, no, ilang taon na po ba kayo?
3: 59 years old.
1: Pinasa 59? 29. Single, married, o sa ba?
2: Single?
1: Married
2: na, married.
1: Okay, so meaning nanay, father na gud siya.
2: Nanay. nanay obligasyon.
1: Okay. Sir, siyempre Father's Day karon, sir. Okay, unsa may mga memorable mga moment ni mga dili marintay, no? Kasi siyempre katong pero tanong ko lang po, ano pa ba kay Papa?
3: Napa po.
1: Okay, unsa may mga dili ni mo marintay, no? Okay, kasi mong Papa, siyempre katong single pa ka.
3: Ang di na ko malimtan kay pati sa pagkaon ako kay nukaran ko anak niya.
2: Nukaran? Ati manon yun din siya?
3: Ati manon ko. Okay. O sa man ko kablayan ko, sir?
1: So dili siya makakita.
2: Ati
3: manon ko. Kumbara na, sir.
1: Wow. So, grabe no, grabe no. Maka ano talo kay... panasa kay mga ginikanan na iana? No? Nga kanang sobra yun. Normal ba yun? Wala mag-ginikanan nung...
2: Uway pagmasa na. Kung mo kay anak, labi na kay dunay kapansanan, ati man nun yun. Obligasyon dyan sa ginikanan.
1: Then, hindi naman po sa uban po, lo. Katong ang uban po, bisan wala yung kapansanan, isip po sa kaginikanan, lo, grabe gini lang pagpaga nga. Wala mag-ginikanan nga, wala yung nagbangga silang anak, di ba?
2: Mau lang yun nga, kung mo kay imong anak lagi, imog yun ang ati man nun yun.
1: Yes. Okay, so caller ko, isip mong mga greetings, na kay mga greetings di ha?
3: I-greet din ako kung mga kauban sa trabaho doon sa Dance Therapeutic Massage. Sila Narjon, Janjan, at Maribel, o si akong pinalanggang asawa, si Absia.
1: Okay, uy, pasalamatan ni Muni mo ang asawa. Okay, pinapila na mo ka years doon nag-ipon si mga asawa, sir?
3: Bago pa, sir.
1: Bago pa.
2: Mga 20 plus pa mo siya.
1: At least, Bruno, at least tanggap ka, di ba? Ano pa nagsara kayo nga na long sitwasyon?
2: Yun sa ganin eh.
3: Ako? Fernando.
1: Okay, Fernando. Fernando po, Junior.
2: Apinwino. Taga-asa, Fernando? Taga-asa?
3: Taga-kwan? Kagayan?
1: Taga-kagayan, lo.
2: Kagayan?
1: Fernando pa, Fernando po, Junior. Okay, sir, salamat sa magtawag, ha?
3: Pwede mo request?
1: Okay, sa may request din mo.
3: Kwan, aki na by Sunshine o Kwan, at maura na siya.
1: Okay. Okay, salamat at salamat sa pagtawag, ha? Okay, matong-atong caller lo na si Fernando lo. Kundi na usa ka PWD tigmasas ni siya lo. No?
2: Okay.
1: Isa mo ni atong isa ka.
2: Asan sa mga lugar?
1: Okay. I don't know, nakalimutan ko sa itong lugar.
2: Kagayan.
1: Okay, katagagayan daw siya.
2: Okay, pero no, tanaw siguro itong live?
1: Dili, wala pa ko nag-live lo.
2: Wala ka.
1: Dili pero ang lugar yun lo. Pero narat sa Dabilon dili sa ano lo, dili sa Davao de Oro, no? Pero taga kagaguhan lang. Pero pibihira lang sa mangyayari nga bagay, di ba?
2: Kaya PWD, Pitaw. Salamat to sa atong caller na nagtawag karon dito sa atong programa sa atong Pinoy Classic.
1: Okay, itong oras mga pangga, no, dali lang gahapon sa itong numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo. Ang 96.1 Infinite Radio, of course, pinungo po tayo sa 90.9 Light FM. And also, no, grabe po na itong paglago po diya sa 94.3 Light FM, Kibawi. Salamat tayo sa mga taga-Kibawi, karon. Okay, salamat tayo. Mas itong mga pick-up drivers doon sa Kibawi, no, salamat po sa tartarantanan din, ha.
2: Labi na nga ito kagwano, di ginatulimtan si Tatay Paing.
1: Yes.
2: Oo, Tatay Paing, wala, nagyampungan doon diya sa itong studio, diya sa 94.3. Light FM, Kibawi, Bukidnon.
1: Okay, so sa mga namin nakuron mo mga panggan, mabalik lang miha. The next song sa tuwang nag-request. Okay, request sa Minamahal Kita.
2: Kay Freddy Aguilar.

0: Okay, mga kalaw, samtang atong oras, ha? Doon na tayo alas
1: 8:37.
0: Panayon ta, ha? Balik ta sa itong tulumanon sa Pinoy Classic. Hoy, mayong morning day. Diyang dapita sa may Barangay Panakan, ha? Particularly sa may Dakudaw, kaning Malagamot area. Mayong pagpaminaw nga ito kang Remy Dinya Rio o Ihara o nga ito kang Judith Rio o nga ito kang sa mga kumamaw family. Mayong morning ang kaninyong tanan. O nga ito kang Lula Joy sa may Christopher Holmes. Mayong morning ang kanimu dia. Sa may Barangay San Vicente nga ito kang Maricel Rio, Randy Rio o gato kang Rancel Rio adia sa may Tadiko Village Barangay San Vicente, Panabo City.
1: Okay, dito sa itong text line galing sa texter 501. Okay, good morning po, Digitiklan. Okay, gito niya ang mga okay, ang tanan daw mga abahan, especially kang Bunog, Jerry, Gambrayan, Happy Father's Day. Okay, pagtulog hubog. Okay, PG sa to. Okay, gising lasing. Salamat po ang purok sa salbasyon.
0: Pagtulog.
1: Hubog. Okay, gito niya no. Okay, diyan dapita daw sa Carmen. Okay, ako si Dupita Carmen po. Asa mga partikular sa Carmen kay ang Carmen dako ang Carmen.
0: Dagan po Carmen.
1: Yes, no. Salamat kanimo 140 na texter. Okay, agree daw niya no ang taga Carmen nga naminaw karon.
0: Yeah, sa kuha no, may Barangay Tubod. O nga to sa kang Lisa Bernados. Mayong morning ang kaninyong tanan sa mga Bernados sa family. Mayong buntag. O nga to sa may Barangay Mangalkal. Labi na nga to kang Ate Mirna Alphon. Uy, sa mga Alphon family, Inday Tikla. Mayong morning ang kaninyong tanan. O gato sa pamilya Alphon. Kitsa gantong uban.
1: Uy, mayong morning day nun. It's good pag Alphon. Okay, mayong pabinaw ni Justin yung Angeline.
0: Ayan.
1: O kang Rini. O kang Andro. No, nabinaw sila ka rin. O gato na kang Mirna. Okay, siguro ano gyapon lo. Bulog ka natin Mirna is ano magiging na si Mirna. Mirna.
0: Ang
1: akong... Dahil hard gila talaga paminaw, no?
0: Akong mainumduman dito. Katong nangatong pitota. Katong buko salad.
1: Yes, nangantag buko.
0: Kalamiyag dito. Ay, detekla. O niya, parisan tayo sa katong biko.
1: Yung.
0: Katong mingon ka, hos biko.
1: Okay, lamigin ang biko, no?
0: Bitaw.
1: Okay, so back to sa itong topic, no? Mga kanitong oras, mga panggalan sa alas 8:40 na. Okay, mga moment mo nang dili na ito malintan or mapasigar mo na ito, no? Isip mo sa kanak, no? Nga tos itong amahay, no? Usama na siya, no? Pwede mo tawag, pwede mo text sa itong text number again, 09.
0: Sa iba, hindi tikla. Napamay ka ba, no? Wala na.
1: Wala na, no?
0: Pero, unsa may mahinumduman mo na di ni mo malintan.
1: Siguro ano ang hindi ako malimtan, ano Lord, ano siya lo. Kaya nag-edad pa ko siguro mga 17 or 18 pa kong edad nga time.
0: Okay, nga ni pa, years okay, old naman ako.
1: Nga ni panaw na ako ang abahan. Murag ako, di na, di, papasalamat.
0: Pilay pa edad ni mo tong, sa katong pag
1: siguro mga 18, 18 or 17. Ano?
0: Dako na din.
1: Ang hindi ako malimtan lo is ano lo. Sa pito na mga magsuon, ako ang ano yung bagi, pa-skwela yun lo. Kay. Siyempre, sa matag sa magsuon, kumura, ako man ang arang-arangan yun ka ng anagilaw ka ng
0: nai
1: yun sa ba?
0: Pangutok
1: yun. Pangutok.
0: Okay.
1: Grabe nang malay utok lo.
0: Say, sa kwan yun niya, nakita yun sa imong amahan niya, pwede ikaw yun ang unahon sa pag-
1: eskwela. Gani, nagsabay-sabay po itong problema. Kaya siyempre nagsakit naman siya. Siguro mga 3 years nga nag-antos yung balatian lo. Then, time nga eskwela ko, nagsabay sa kong eskwela. Siyempre, ang kalisod, no? Grabe ang akong ano ato.
0: Nasagubang.
1: Pero, laban dragi hangapon, okay, nakalampos ta. Mo na nga siguro kung buhi pa kong gilikanan, no, dito na kong kalipay nung nai-anak siya nga.
0: Masudong, hindi mo nga.
1: Yes, siguro, nako po yung kalipay nga, nai-anak siya nga o saka politiko.
0: Okay. No? Tama.
1: Kaya syempre, sayang apelyedo.
0: Magagarbuhon.
1: Oo, normal.
0: Amahan, nga, masudong ka, nga isip nga, o saka anak, nga, pagsudong sa usaka man, dako ang kalipay.
1: Yes. So, puro man ang kalipay sa, ano mo, sa amahan, no? Muna nga, ato lang ipa, ano sa katanan, sa mga naminaw karon. Muna nga, mintras buhi pa inyong ginikanan, inyong amahan, ay di magpabinadlong, no? Kailangan mahala, no?
0: Oh, or
1: ipakita ninyo sa inyo ang ginikanan.
0: Ipasigar mo,
1: gano'n. Na. Kanang, ano ba, di magpabinadlong, ipakita ninyo ba nga, ang pagmahal, mura ginang kalipay sa isip usa ka ginikanan.
0: Maunay, ginayin ko na nga, hindi tikla. Tunay mga kuang pipila lang no ng mga anak na masupilon yun.
1: Yes.
0: Oo, nga halos dili maminaw sa mga advice sa mga ginikanan.
1: Yes. Abi mo lo ang kanang maong advice man kung good lo is andalo dili na masama nga pag-advice.
0: Oh.
1: Okay, kana siya nga pag-advice sa usa ka ginikanan.
0: Kalampusan.
1: Okay, kalampusan o kaayuhan pud na sa inyo ha. Okay, walay ginikanan lo nga kanang
0: kuan mo advice kadto sa kadautan.
1: Yes, tama ka. Wala nga way laing ano mo advice ninyo ang ginikanan na jud. Wala nga sa pagkakaron ato lang iparemind sa kadaghanan mientras buhay pa inyo ang inyong ginikanan kailangan panggaan nyo or ipakita ninyo ngadto sa inyong ginikanan
0: mahalag yun din
1: mura na kay dako nagkalipay lo sa isip usa ka ginikanan lo nga nay anak ba nga kanang magmahal or dili kanang ano ba nga kanang magsukwahi no kay lisod kay na lo kay di na mo magbahay kung wala na inyong ginikanan
0: wala na inyong ginikanan di ka na maghilak-hilak
1: oo
0: kanito nga naa pa buhay pa ganang imong awayon
1: okay abi ni mo lo sa kuala nga sitwasyon karon no kay siyempre wala naman ko inahanon ako ginikanan lahi ra jud lo lahi lak
0: okay so,
1: o like makumpara magud mo no katong buhi pa magud sila buhi grabe to pagpangas ako ang inahan no
0: okay katong imong inahan bago ra maganito ni panaw pero grabe ang pag pangga sa imong inahan ngadto nimo inday tikla
1: sobra
0: yun
1: kay gani no kanang gikan ko sa
0: work sa katong matud palagi nimo sa katong aduna nay gibati nga balatian so halos di ka na niya palakbon.
1: Yes. Pero kahit iyan rin nabulan ako sa matured nga edad, lo, is grabe ang kontrola no, sa akong ginikanan. Okay ka nang muli kung manuna ka nang dugay muli, grabe. Ha?
0: Then, kani, matur palagi ni mo, mutulo na ang luha sa akong ginahan.
1: Then, isa po dahil na, makumpara lang ako sa pagkakaroon-karoon mo. Kalahin naman sa karoon kasi pero wala kayo ginikanan, no? Bawat lihok mo, kung dili ka muluto, wala hindi ka kakaon. Kung dili ka manglaba, wala.
0: Sukway niya itong napa siya.
1: Yes, itong napa. Gabi, no, pag ikanin ko sa barangay, majuti ko, pag-uri na ko, nanay luto, no?
0: O niya, naka-limpyo na sa panimalay.
1: Wala nga, na yung mga advice. So, sa pagkakaroon mo, wala na.
0: Monay, di malimta ni mo.
1: Monang, ato lang iparaman sa kinaganan sa mga na mga ginikanan pa karon, mahala ang inyong ginikanan.
0: Ayaw mo papadlong.
1: Di papadlong. Ipakita yun din nyo ba nga? Happy Father's Day or Happy Mother's Day. So, dako na nagkalipay, no? Isang tagampan nyo nag-bainte inyong gira, dako na nag-missing inyong mama, no? Monang,
0: yun na.
1: Abi mo ang mga ang ginikanan parents magodlo ang amahan ug inahan pag na sa edad po dali bawa ka nang tiguwang na senior na luuran na lo no dali ka na magnuod
0: na sa lahat ng luuran
1: kaya bawa ko
0: bisag gamay nga maka dungog na sa moraga sukwe nga paminaw ngadto sa ilahang kaugalingon nga dili sila kadawat nga nang himong gisulti mo na manood niya
1: yes na. Okay, gani no kanang halimbawa karon mo mukot lang kasi mong wallet o kwarta di mo si mo nunaan.
0: Bisag kuan na inday tigla. Gamay nga kantidad lang na.
1: Uy, dako nagkalipay.
0: Ikatunol ni mo na gamay nga kantidad ngadto sa kamot sa imong amahan dako nagkalipay.
1: Yes, dili po siguro nga kanang bisan na bisan pamilyado na ka na nakay anak na nakay asawa nga wala na kay karapatan nga muhatag si mo gid ayaw. Balagda mo
0: sa imong inasingka.
1: Yes, kailangan man jud ka bisan
0: bisan mo unaw-unaw ako ning amahan.
1: Dapat mo bisita po kasi mo ang ginikanan. Bisan pamilyado na ka. Okay, gasahan mo, tagaan mo, ana dili kayo nang mapag-alter mo, wala wala ra.
0: No? Pero dolay uban na agwa na mga kabataan ni Daitikla nga gidumtan gyud nila ang iyang amahan. Naadyo yung mga anak na anak nga dumtan yun, mo na ginaingon niya gitamdan matod pa o kawayan.
1: Okay, isa sa mga naminaw karoon pa kami itong oras, mga panggano, alas 8:48 na. So, okay na i-text po dito, Adrino, okay. Gikan sa text 140. Okay, tagay kog single bae lucky po, idol. Ha? Okay, tagay kog single bae lucky po.
0: Single?
1: Oh, single daw yung kailangan.
0: Babae lucky?
1: Ay, doto, tagay kog single bae. Need siguro siya bae nga single. Lucky daw, lucky siya.
0: Okay, abin na po kay Kinas. Dati po yung...
1: Okay, Maita!
2: Hello, morning!
0: Hello, my morning!
2: Happy Father's Day kay Lolo Jojo!
0: Tabi, kinsa ni?
2: From Kibawe!
1: Ay, kang sa Kibawe! Ay,
0: Tatay Paeng! Tatay Paeng, kumusta lang ka?
2: Gusto ko mo, great Lolo Jojo! Sa mga katatay na ko na!
1: Gito yung tatay doon niya.
2: Okay, kay Lolo Jojo nga, buutan nga panar, buutan nga papa, Happy Father's Day.
0: Salamat Tatay Paeng.
2: Salamat na mga papa karon nga nag-sumibrar sa ilahan na
0: Father's Day.
2: Adlaw sa ulog sa ilahan na Father's Day, Happy Father's Day sa tunan. Oga, mga papa nga kwan, mga papa single dad, sa mga tatay, lolo, tanan nga mga padre di pamilya, mga ligi sa tunan, nga mga tahanan, no, sa tibuok kalibutan. Happy Father's Day sa inyo. Oga, gano'n na po, nitiklag mo yun jo, mga kasalingan na sa barangay ni Bungan karoon, nga naminaw, karoon sila drata to ah.
0: Dagan yun, dagan yun naminaw.
2: Kanana Lolo Jojo, nitiklag, salamat.
0: Okay,
2: Dira po sa Risa Lumaw Building, compound, pag-rest po nila sa Kibawi, Bukidnon.
0: Okay, salamat Tatay Paeng sa imong pagtawag. Dira sa atong tulumanon sa Pinoy Classic diri sa atong dakbayan sa Panabo og katong inyong nabati mga silingan dito ni direktamente sa kwan sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon ngadto kang Tatay Paeng. Matos Tatay Paeng. Oh, okay, nakatawag si Tatay Paeng. Oh, salamat ha, Tatay Paeng, sa imong pagtawag diri sa itong tulumanon sa Pinoy Classic.
1: Okay, so once again, thank you so much kay mo, Tatay Paeng. Sa mga taga-Libungan, siyempre ayang pamilya nasa Libungan.
0: Nasa Barangay Anibungan.
1: Okay, Carmen. Uy, salamat tayo sa Tarantana, no? Happy Father's Day. And of course, no, sa tarantana na itong mga naminaw karoon. Okay, itong oras, alas 8:51 na. So, remaining time is 9 minutes more.
0: Okay,
1: magbabay na ta, no? Okay, so sa mga nagtatabay sa dalawang oras, no, thank you so much sa tanan. Papulino, nakatapatagamayga, taglingaw sa itong mga kaigsunan. Okay, sa itong mga kaigan, no, kung saan man aabot ang itong signal, no. Salamat dahil sa itong mga tigpaminaw. O, glabigin sa itong mga nag-birthday karong adlawan, no. Happy birthday di ay sa tanay. O, sorry, mga anniversary sa bari mga mana diha, no. Kaninyong tanay, no. Okay, maayong morning. Okay, so, di na tabaglangan, no. Magpaalam na kulong. Okay, ugma po na simulan po niya oras mga pangga 5 to 7 sa programang Infinite Track. Paminaw lang mo sa programa ni Tekla. So ugma po na, no, pasensya na sa pila ka adlong nawala, no, nawala ko ninulungog sa ere kay gitang kaso po ko bawal po dulo kay isaw na lang po ang akong ubo og sipon. So pasalamat po ko kay nawala na jud, no. Okay, grabing trangkaso kay ongoing atong Araw ng Carmen. Kay syempre isi po sa ka public servant normal jud lo na agid ta anytime. Okay, bawat problema, no, na adyud kay syempre ato man ang committee ba, no, isi po ka isi po sa ka tourism committee, no, mo nang grabing trangkaso ni Tega. Pero successful gyapon ang maong event, no. Kay ikalima ta, no, sa 19 ka barangay ang Carmen is ikalima sa tong festival. So pasalamat talaga gyapon ta, no, sa tanan-tanan. Okay, sa to mga taga Tuganay, thank you so much sa mga nagkadayang kapurukan sakop sa Tuganay. Kabalo ko ang Tuganay is one of the diehard na mga tigpaminaw nga always to nagkasubaybay, sign on pa lang hantud sign off, no. Kabalo gyud ko ana long ang taga Tuganay tigpaminaw gyud na diri sa tuang programa matag Domingo, no. Okay, so sa tanan-tanan daghang salamat kay back to you Lolo Jojo Altres.
0: Okay, okay, detekle nga salamat ha, sa imong pagpaalam. Og buhinong mga iglawa, nami igong oras dali sa itong panaguban ng itong tulumanon sa Pinoy Classic. Og sangan sa kinatibukang puwersa dali sa Sibianan sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM dali sa itong dakbayan sa Panabo. Og mabati usap kita, nakaukap ta dito sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Og ato usap kang Tatay Paing Mayong morning. Oga kami temporaryo manamilit og lagang salamat sa inyong pagpaminaw. Oga kini si Lolo Jojo Altres. Oga akong kauban si Rodel Sumugid alias Inday Tikla. Oga kami manamilit og lagang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod igayon samang taknaw samang sibihanan. Og atong hinumduman kanunay dalaygon ang Dios. Mabay.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Love, diri na ko.
3: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
4: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
2: Love, sabay tagligo, ha?
3: Sige, love.
4: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. TerraMax. Mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

Okay, may buntag, probinsya sa Davao del Norte, mga kaigsoonan, ug siyempre sa tanang mga segment ng mga probinsya, mga higala dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, mga kaigsoonan. Siyempre ang atong silingan nga probinsya, mga higala ang Davao de Oro, kabalo sa mga higala ang Davao Oriental, Davao del Sur o Davao Occidental, mga kaigsoonan. O mabati din tagihapon, mga higala, sa probinsya sa Bukidnon, particularmente mga kaigsoonan din sa Maykuan, nasa Maya Kibawe, mga higala. O may buntag dahil kay Kuan Tatay Paing ang atong kabana, mga kaigsoonan, din nasa Kuan. Lungsod sa Kibawe, mga kaigsoonan, no? Probinsya sa Bukidnon. O siyempre, mga kaigsoonan, ang atong mga tigpaminaw usab nga din sa Dakbayan sa Panabo. O lipa kita, mga higala, kay kining atong programa, maabot ko dito sa Maya Bukidnon, actually, no? Onya, dito po sa Davao de Oro, mga kaigsoonan, sa Maya Moncayo, mga kaigsoonan. Og halos no tibok Dakbayan sa Davao, mga higala. Mabati gud ang atong mga programa, no. Og may buntag diay sa atong tigpaminaw nga mga katawhan, mga higala, nga nakaron sa mga nagadayang mga simbahan, mga higala, mga Protestants man, so mga Katoliko, mga kaigsoonan, Islam, og uban pang mga sikta, mga higala dinhi sa Babaw sa Kalibutan, di ba? Og siyempre, mga kaigsoonan, sa atong mga opisyalis dini sa atong probinsya, og di opisyalis, mga kaigsoonan, dini sa atong Dakbayan sa Panabo. Siyempre, kining atong programa, Golden Sunday, og kining upos ng lagad sa kanginan, Joe Solicar, inyong mabati, mga galahang tutin na nasunsi sa buntag, no? Sa way ko ninyo, og uban kanako, mga kaigsoonan, gikan alas 9 hangtod alas 11 sa buntag, mga kaigsoonan. Atong mabati ang nakadaya mga awit, sunata, mga gala, nga di po basta-basta. Okay, nga tuwas may nga higala, 10 minutes may labay nga alas 9 sa buntag. O niya, karong mga panahon na mahigala, ato untang invite si kanhing kuwan. Kanhing atong kanhing konsyal mga higala as one of the pioneer of the city of Panabo, mga higala. Kagkatong pag-umol no sa kanhing lungsod o karong Dakbayan sa Panabo, mga kaigsoonan. O siyempre unta nato makauban unta nato mga kaigsoonan ang kanhing konsehal si Aureliano Garcia, no, CPA, no, kauban nato mga kaigsoonan kay ato ni hinabion ang mahitungod mahigala sa dagan sa kining itawag natong Eagle's Week, no, ang pag kanagiingon nato mga kaigsoonan pagpahinumdo matag tuig o doon na kini mga aktibidades nga diin kini nasulod sa mga pipila ka mga adlaw, mga higala. So most probably iyagin mataral, mga higala, ang mga nagkadaiyang programa sa kining gitawag natong The Fraternal Order Weagles. Kaya siya man atong governor, no, sa Davao Region 2 o dili sa probinsya, mga higala, kundili sa kining Agila, the Fraternal Order of Eagles, Davao Region 2. O niya, kay nabilong siya mahigala sa Davao Central Eagles Club, kami kauban, no? Ang Davao Region 2, mga kaigsoonan, consisting of different clubs, no? Doon ay gikan sa Carmen, doon ay sa San Tomas, doon na po sa lungsod sa Duhali, mahigala, doon na po sa Dekuan, kining Dakbayan, mga kaigala, Samal, o kaniadto doon ay usa

voluntaryo nga serbisyo na community services ang ginahatod mahigala sa atong mga katawhan, no, dinhi sa atong rehiyon, no, dinhi sa atong probinsya o dinhi sa atong dakbayan sa Panabo mahigala. Okay nga to oras, 13 minutos milabay ng alas 9 sa buntag mga kaigsunan. Siyempre, din hinapita mo hata unang kita nga pipila ka mga awit alang kaninyo may gala o atong hatid kaninyo ang awit gikan ni Kuan ni Celine June o sa with beiges pa.

Okay, 20 minutes after 9 o'clock mga higala. Og Happy Father's Day sa mga amahan nga nagpakamahan. Og samahan nga amahan gyud. Og siyempre makikisun na itong oras 29 minutes of ilabayang alas 9 sa buntag. Og siyempre kanupo sa lagad kanginan sa ubos gihapon mga higala sa kanunay nagaservisyo. Kining ubos yung lagad kanginan Joe Suricar. Og siyempre pa rin kita mga higala atong timbayon. Siyempre nga itong tingpaminaw karo mga takna sa atong mga kaubanan din na sa permanente kini mga higayasunan mga binsyon. Nga ito sa atong department head din na sa City Accounting Office. Nga ito kang mamayin ng masora kaubano sa mahigala. Nga ito kang Maki no? Ranain Akmad ang atong assistant department head din sa accounting. Uy, Ma'am Nancy Liana, kumusta, no? Ay kiding, Duhali, Valencia, mahigala. Nga to kay Kuan. Uy, nga to kang Lorin, Rizcalar. May muntag, Lorin. O, kanis Lorin, magkakaigsunan, nagsigilig paminaw. Nga to po ka, Kuan, Claudio Grado. O, di ba? O, nga to sa mahigala sa nga to kay Randy Albasin. Mga Albasin nga mga pamilya na sa grito may buntag. May buntag yung tanan. O siyempre mga kaigsunan nga to kay kay Bibi no. Bibi Trabado Angala. Nga to kay kinsa pa. O kay Gigi no. Gigi Trabado may buntag G no. Ang staff mga higala sa atong buutan. Og zero corruption. Ngadto sa atong kanhing building official, kanhing city councilor, kanhing provincial board member, og karon mga higala city vice mayor engineer Franklin Dumlao Hintiles. Parinti rin sa Dumlao dito sa Kuan, kining mga higala dito sa Surigao City. Si Paul Avis. City Mayor Paul Yebes. Unsa ni kining Dumlao mahigala. Pero dako matun tao. Pero sa side siguro sa maha sa ina siguro. Na limot man pud si Kuan no sa atong medyo gamay-gamay jutay no sa. Pero dako kay itong mayor dito sa Kuan no. Dito mahigala sa kining Surigao City mahigala. Si City Mayor Paul Dumlao. Di na sa may Surigao. Karong mga takna mga kaigsoon dita maabot pero katong atong programa mga higala, katong atong paghatudog balita no every morning from 7 o'clock up to 8 o'clock in the morning mga higala, maabot kita Batangas, maabot kita mga higala sa Bohol, Samar, some parts of kung mga higala sa Mindanao, maabot kita sa Isulan, maabot sa Tirisan, maabot mga higala sa Malaybalay, Valencia, di na sa Kibawi mga higala, og sa may Sugbong Kugon, di na sa may Dipulog, Dapitan, mahigala, maglanog-lanog ang atong pangalan dito. Kanara pong 7 to 8 nga program. Pero right after the 7 to 8 program, mahigala, kay di naman tahok up, wala na po, no, lahat na po to, nga program, kung na, kanya-kanya na nga programa sa matag istasyon, mahigkaigsunan. O, di ba? So, kaniya to, ang panabo, mahigala, wag ni mailhing panabo, asa dapit na. Pero sa pagkakaroon, mahigala, may na kay nailan na giyon ang atong dakbayan sa panabo mga kaigsunan. Okay, kaniya to mga tanog, asa gud ang panabo? Basta mingon ko before tagom o after tagom o kanabang kung gikan ka kung gikan ka o kuan Butuan mga higala after Tagum City. Pero gikan ka Davao before Tagum City, di ba? So ana mga higala. So ingko kung mato ka Tagum City kung gikan ka dakbayan sa Davao, magi man jud kag panabo gawas sa mong chopper. Abis pa mong chopper mahigala no sa air traffic no diri man gid mulabay ni sa panabo lang lang ug mo ikis man kay gisunan ang uban gani mga higala nga atong amigo na kong piloto ang gisubay mga higala nga di, para di siya mawala ang kining krasada mga higala ginabantayan ang asa dapit ang krasada kay gikan sa panabo mga higala gikan sa dagkong panabo kitanaw lang pardulong sa Maykuan padulong mahigala sa Cebu. Basta kay kining dalan mahigala sa gikan sa Dakbayan sa Dapa ingon sa Butuan City, mo kay na ilang ginasubay-subay.
Siyempre, ang atbang mahigana sa Butuan, di man iglayo mahigana ang Sugbo, ang dakbayan sa Cebu, may kaigsunan. Kabo dito si mga kaigsunan, ang kining atong amigo nga piloto. Sa tayang kuwan dalang nga aeroplano, morag Cessna 115 man siguro to. O, gamay-gamay mga kaigsunan. Marapok ka sa kay kotse. O, atong tibayan mga kaigsunan nga to kay Jerry. Jerry Luquillano mahigana. May buntag na Jer, no? Si Boss Jerry. Nga to mga kaigsunan sa, basta din na, sa mga tanang staff, mga higala din na sa City Vice Mayor's Office. Under may kaigsunan ni City Vice Mayor Franklin Dumlaw Intilis, may kaigsunan, may buntang yung tanan. Din na po sa City Mayor's no office, may buntang yung tanan din na. Kaya nga, Ma'am Juan, no, may buntang din na. O ka, sa tanan, mga higala nga mga empleyado, mga higala sa City Hall, may buntang. Narito ay amigo na ako dito, nagatin ukuan, itong milabang Biyernes, may higala. Ingon siya nga, mati kusok ang imong kuan dito, program dito sa may Manay. Ikaw kung Manay, pero tinapasa. kaya mo kay mga higala mo abot kita ko sa Santo Tomas. So, ingon siya nga, di, daghan ka na minaw po dito ba? Kung nga, uy, mas maayo. Abay, daw na ako kay na minaw. daghan salamat sa mga listeners, no? Ako nag-ampo kung sa tanan nga na minaw magkagsunan, nga labi na itong sa mga amahan karon ron, Happy Father's Day o hatagan kita og kapis kay sa itong lawas mga higala. Moro magina ato ang kuan kining hinigyaban mga kaigsunan. Kayong saan og luna kay 1 billion mga higala kana naka nakabahin ka sa flood control. bisag saan og binilyon imong kwarta mga higala kung naghigda ka. It is futile. Og opposite pud mga higala duna pagingon nga it is futile to live in this world if you cannot serve to the people, no? Bisag dili ka kunsihal, bisag dili ka board member, o kung sa panang elected positions mga kaigsunan, o elected positions, din sa ato na sa Pilipinas, well, you can serve anytime. Nga ito mga higala sa kuwan komunidad. Importante mga higala, doon na kay party kabahin, nga gigahin alang sa katauhan din sa atong komunidad. Muna yung pag-importante ka doon, maglikay ko po tanga, way, tao nga masakitan nato. Nagoy tao po mga higala nga. Ang iyari ko yung gihuno na matagadlaw, kana magkapasakit ng tao. Matay, yung sako lang na no. Murag, di ko na magsilbi sa ko mga kaigsunan. Usahay kita pa yung maabutan sa sakit ng istorya mga kaigsunan. Pero okay lang na, yung kunga okay lang na, okay problema na. Kaya nga doon nga ito, makinuklog na ng tawa na. Basta kay importante mga higala, makakita sa imo, malipayan ang tao makita sa imo mga igsunan dili para sa nang makita sa imo muro na kita giyawa. Nay sa hayo sus sa maniyo muro mo na kita giyawa. basta ato le minsa mga igsunan kay that is part of the examples nga atong example mga igsunan nga nanatangas kanunay kon gyud pirme kana bang kinahanglan nga maayag itong tao, permanente mga kaigsunan. Bisan pa man to, dog, di ka kuan lagi, kanang politiko. Ayaw siya politiko mga higala. Karon payo-ayo pa. Hala, ngisi-ngisi. Maayo pa. Sige panghatag, ngisi-ngisi. Pag niglingkod mga kaigsunan, nara. Kini. Dito, negosyo mga kaigsunan. Hala. Muna, no, magpakadatog yun. Mote gina-example na to nato makiksun niya ito milabay kuan milabay nga mga adlaw sa atong programa mga higala kato bilip kay kuni kuan lagi kato ni the late mayor of Zamboanga City mga kaigsun dugay na punoon to no bata pa mga kaigsun to si City Mayor Joe Climaco mga higala motong magmotor gitaon to kato yung motor nga gamay nga motor yan doon ay taas ng tina sa likod. Kay every summer mga higala doon naman tayo parente dito ko sa Zamboanga. Ganahan kayo kung watong Zamboanga niya itong may labay ng mga panahon sa din high school pag kumagay sunan. Dito dyan ko. Niya mamalingki mi kaniya ito sa may public market mga higala din na sa may kuwan. Din na sa Zamboanga mga higsunan. Barato ang isa to. Grabe ka barato mga higala ang isda nitong panahon na.
nakakita kong isda mong kayong sunan sa buongga kanihan to. Tinapok. Ha? Naigagman, tinapok na po ida kong isda tinapok. Kayong ko nga, sus, grabe isda. Napay tamba nito, mahigalang nga. Dagko ilang tamba nito, niya gisogba ni magtulo-tulo ang kuhan. Kini magtulo-tulo, mahigala ang kining mantika tungod sa katambok may kagsunan sa kining tamban mo rin. Diferensya po nilang tamba nito, labi po nilang tamba nito. Basta parating sa buwangga mahigala, mahigin na muna nga. Inila po na sila mahigalang mahi po na sila sa bulan. So karon ato balikon mahigala. Kato si Joke Lima ko, abot og doon na ba siguro yung bodyguard? Unsa ba? Basta kay nakita na to mahigala, wag yung bodyguard. Away bodyguard mga kaigsuan. Sa ako nakita ha? Niya, sharing sot-sot mahigala din sa may paningki. Ikaw nga din po yung mahalilog tawanan nung no, one man ka na mo may bodyguard. Basing na po siguro, pahipi lang po siguro. Pero wala yun din yung mga kaigsuan nga inigbakta sa usak official, nagsinugang bodyguard. Kay malagi po, no, handlock po. Handlock po dogma. Ah, maigos barit. Adi po nato umabling mga kaigsunan kay kanong mga panahuna, listen po, no? Pero unsa may diferensya sa una kani ato nga kung doon na tirador kani ato karon, doon na po tirador kani ato, oy. O, di ba? So, karon mga kaigsunan, ato na ng taon mga igalang iyang kaimtang, no? Kato si Joke Lima Koda, kung matukalubinhan sa bongga. Lapad kay tukalubinhan mga kaigsunan, pero lagi, pinubri lang ito iyang style, no? Kanang diligod siya ng gerboso nga tao. Nga kuan lang kanang manamit pa mga higala kanabang sako lang tanawa simple lang pod no simple lang pod mga higala ang kanang kuan manamit niya nunog ato yung sapatos nga Confucius Confucius kanadto mga higsunan kuan man uso man ato mga black nga mga sapatos mga higala nga perte humo kay igo lang sa uton bitso di gyud mo sakit mga higala ang imong kuan. Ang imong tiil mga kaigsunan kay tungod agis kahubo mo nang uso po na kaniyadto mga higala sa mga estudyante, no? Estudyante mga higala sa kining nagkadaiyang tulungaan. So, ato balikon mga higala. Marto, Duke Lima ko, gawas nga may ang tao. Ambot po doon sa idagan mga kaigsunan kung saba. Wapasur ka sa lingpon siya sa kuan. Pangwarta mga higala sa panunalan sa gobyerno. Kaya kung pagkalubinan, okay na po siguro to. Kato po si Kwan Evelio Haber, kato yung gingon ako, mahigalang provincial governor sa may Antique, mahigala. Namatay rin yung taon to, dito rin ko tuhida sa lantay. Niya ang balay nito mga kaigsunan, sulod pasok ang mga tao. Niya ang balay, kanabitang matod pa sa panultiyon mahigala sa mga taga-antike kaniyan to. Walay pinising, ang ilang balay mga higala. Muna nga ang tao mo sulod, di yun magpanoko ang sulod tungod lagi. Ay, kanang balaya, purpurihan mo nang dagway po sa akong balaya, ay, hindi ko sulod. Pero sahay mga po ito, sobrang kagwapo sa balay mga kaigsunan. Labi nagsinaw kayong salog mga kaigsunan, murang magduduha po kag sulod mga higala. pero kung konpon, kanabang giingon na ito, mahigalang welcome po, may problema mga higala. So, kagabi mga kaigsunan, doon ay gihimong culmination mahigala sa the Fraternal Order of Beagles Davao Region 2. Maayo ang ilang kuha nito kagabi. Oo, gwapo ka mga pictures sa mga kaigsunan. Kuha ni kanang dinner mahigala sa mga membro sa Agila, the Fraternal Order of Beagles. So, sa Davao Region 2 mga kaigsunan, atong makita mahigala nga, may problema no? Okay kayo ang kahimtang mga kaigsunan. Mayo po, doon na po tayo gitagay-tagay mga kaigsunan. No? Pero wala ta dito. Ikaw nga, kamunta lang po diha. Kamunta lang po. Okay, 43 minutes after 9 o'clock mga higala. Siyempre, parin kita tonton mga higala pag pagtuki mga higala sa mga isyong national mga higala. Kay din nilapita, doon na invitation mga higala kanong Nobyembre, no? Nobyembre mga higala nga din kini invited si Vladimir Putin mga higala din eh sa atong naso sa Pilipinas karong Nobyembre no doon na po'y panuntian nga basi Baoroy o Maduterte po ni ubaw mong galing na delikado kay Russia rabay po na ala makatilaw muna mga kaigsun ka ato ning tukion na kadali mga kaigsun taon.
Okay, pwede kita mahigala sa paghatod ninyo og dugang awit anang kanunyo.

Okay, 7 minutes after 10 o'clock mahigala, Endless Love from Lionel Richie and Diana Rose. Tibay kayo mga awit ng kaigsuna, no? Tibay kayo mga sonata kining atong istasyon, no? Sa 96.1 N20 Radio of 90.9 Light FM mahigala, no? Dito lang sa Panabo, oh, makapapinaw mo o malindot nga awit mahigala. Ah, diba? Mga singer, mga kingsulang, mga international. Bisaya lang ang resulti, okay ra? Okay, mahigala. May buntag niya eh. Nga to sa akong brother din sa Barangay San Francisco. Si Kagawad Titing Sulicar. Ah, diba? Pag dugay-dugay na ginangkuan din na. Dugay-dugay na mahigala nga nahimo siyang kuan. Ah, Barangay Kagawad din sa Barangay San Francisco. Since 1997, no? 97. Kay ako man primero may galang barangay kagawa din na. Kaya kung ikalo siguro ipuli yan eh. Kay matod pa sa mga constituents mga kaigsunan din na sa kuan na Barangay San Francisco may gala. Nga matod pa nila nga padagano huwag balik. Kaya kung ako lang siguro brother padaganon kay parang busy mga kaigsunan sa akong gibuhaton. Oh, in and out may gala din sa Antong Dakbayan. Doon na kita yung mga tuluman doon, mga kigsunan, mga responsibilidad dito sa kauluhan. Dito ta mga higala nga doon ay medyo actually, we are seeking greener pasture, mga kigsunan. Man yung pinag-importante. Kaya kanyan to, matanggong magkita mga kigsunan. Ako kito nga gwanta, tulo ka tuig. Balang matanggong ko mga higala sa barangay kay nagpa-ilikod ka. O nagpa-pilikod ka, niya, unay bagong sa tawag ani opportunity makaigsunan kanang sa tawag ani mayuhon mukagi doon ka bihani mo ni mong kuat ang pagsalis katawan bisan pa man tuod mahingahigala og sargoto no primero 600 pesos ang kuan kining sa tawag ani ang maingon nato mahigala nga alawan sa barangay kaniadto di ba so mauto ang agi o pagsubay mga hingahigala sa Local Government Code of the Philippines kining Republic Act 7160 katong isa sa mga gibog na mga higala katong gihitagan og autonomy power ang mga LGUs mga higala din sa nasod sa Pilipinas so through our commitment mga higala ikong bahala na doon natin mga negosyo ginagmay kanyan to more po to no? Atong gi panisikay-kisay niya itong mga panahon na may gala. Right after sa 3 years, nag-design kita may kagsunan nga manag ito si Titing Sulicar, may kagawa akong brother may padaganon o kuhan, barangay kagawar ka niya ito. So, 1997, until now, siya na po ang nahimong kagawad may gala. Doon na po ni Ilaraw ng mga kuhan, maservisyo pa. Matod pa niya, may siguro mahimot ang kapitan. Ayun ko nga, depende po, no? Depende sa mga tao. Mga tao may buhot. Pwede ito mo present sa tugulingan, pero ang tao mo yung mo-design. Ang tao mo mabuhot nga. Magkita na sa mga katawan nga, very effective, nga kanitawahan na mo servisyo. Well, ang tao na ganyan ang mag-design niya na, no? Diba? So, akong balikon, happy Father's Day. Nga to sa akong brother Kagawa Titing Sulicar din sa Barangay San Francisco. Og pareng kita makigsunod nga to kay Carla May. May muntag ni Carla. Carla May Ligaspi Pafalco din sa Barangay Barangay San Francisco gihapon din, no? Di may gamaw subdivision. Kaya basta inanura sa mga gala kung yan na siya muliso, no? Sa radyo. Kaya gawas nga magkapaminaw mga higala sa kuan kining manindot nga awit din sa itong istasyon makapwede naman ito ma-presanin, mag-greet na itong higala uy kalami lipay na gani may mahigang suna maningkamot gani may kuan mga amigo na ito sa radyo na i-shout out po ko diha. How much more mahigala sa katong di wala mga kuan wala na sa radyo mahigala lipay uy o diba kung pwede pa lang akong ibang mention mahigala ang tanang katawan sa Panabo. Kaya haon ko na pero laliman ka pila na kalibo mahingahigala siguro gikan tagmuntag hantod mahapon mauban kita og mention sa mga katawan din sa tungdak bayan diba so morning the pita mahigala
Depende lang po sa atong mamention o mahununaan. Kaya usahay mga higala, basta natin sa gawas, grabe, kahit tagdagan ng ipanganahon na. Pero pag abot din sa sulod, uy, marunong ma-blackout ka.

Vladimir Russian President Vladimir Putin. And karon gilauman mga higala nga matud pa sumabot nga mga panahon si Putin maybe walking down a red carpet in Manila after President Ferdinand Marcos Jr. nga personal nga nag-invite mga higala ngadto sa kining itawag nato nga East Asia Summit, kining IAS bitawag ani IAS, as the Association of the Southeast Asian Nations, as guest of honor magkaigsunan, no? Basta-basta. Pero ang pagbisita ni Putin magkaigsunan might cause complications for Marcos. Basig makomplicate, matun pa. Basig ba o kanabang ma-hot water mahigala o gato interpret ba? Basig ma-hot water mahigala si Pangulong Marcos tungkol sa imbitasyon kang Putin ang presidente mahigala sa Kuwan. Kining itawag natong nasod sa Russia mahigala. So karon si Putin has been the subject of an outstanding international criminal court kon ICC. Doon na kini mahigalang arrest warrant, no? Since March 2023 nga nag-akusar of unlawfully deporting Ukrainian children. Kung pananglit mahigalang siya muanhe, ang Pilipinas mga higala will be treating a wanted man to state honors. Matod pa sa lagda mahigala sa inilang nga mantalaan sa nasod sa Pilipinas. Karon, ang Russia mahigala milagda kini sa kining gitawag natong Rome of Statute, no? And niadto milabay nga tuig 2000. Pero never ratified it to become a member of the ICC mga kaigsunan, no? Labing klaro. Niadtong 2016 o 2016, it finally withdraw its signature mga kaigsunan. Okay, withdraw sa Russian government ang signature sa ICC mga higala as member of the group, no, sa ICC. Kung atong i-compare mga higala, no, matun pa, no, sa kining itawag na itong eminent royal treatment kang ato kang Putin o kang Senator Ronald Bato de la Rosa mga higala nga matun pa sa inatagmatod allegedly, no, nga who has been hiding kuno from his own government since May, no, after mga eksunan nga aduna kuno oy ICC unsealed a warrant accusing him of murder kuno as a crime against humanity sa pamasangil mga higala role in the Duterte administration's war on drugs, mga pasangil mga kaigsunan. Pero ngano man nga mo ni pangutan ng mga higala nganong matawag ang fugitive nga di man wanted o unsa ba? No, maglisod ta mga kaigsunan pag interpret na ng mga higala kay wala may decision sa korte. Sa ako ni bawaan ba wala may decision sa korte mga higala nga siya mapriso o din sa actually kung buto na sa role of court mga kaigsunan matod pa sa panultiyon nga wala man kuno mo dapat moagi kuno sa the role of law din sa ato na sa Pilipinas mga kaigsunan. Muna yung pinakakuan, muna yung pinaka the best kuno umta. Pero matod pa mga higala, wala man kuno decision ni King Korte nga si kanabang si gitawag natong si Senator de la Rosa mga higala nga convicted, no? Ang inana mga kaigsunan ba? So din nato matawag kuno og fugitive. Muna yung mga higala nga kanya-kanyang interpretation. So wala ang tamasahin mga higala kay umutol na, no? Kung mismo si Carpio mahigala kung mo interpret sa balaon mga kaigsunan, lahi po itong ilang mahigala. Kanunay nag-charge. Ang kita mahigala, malibog ta. Malibog tag-asa ikan, kaya di mo po basta-basta si Carpio eh. Dati po nasa, nasa Supreme Court mga kaigsunan. Munang kining ato mga higala, kung unsa atong mabasa, mura po ato ang mabasa po, no? Mura ato ang masabtan.

O, ang pag-interpret lang na mo kay Exunan, o kisa itong hard mo interpret mo, pwede itong ma-relay din sa itong unang mahigala. Muna ang pinaka-lingtungan na yung mga kaigsunan. Usahay, di po takasabot. Kaya kanila gipon nga, doon ay confusion between sa interpretation sa pikas kampo mga higala o sa pikas po kampo. Muna ang usahay na ito sa radyo mga higala, kanabang magbantay po ito, no? At ang ganing ginabantayan mga higala ang kining pag-interpret. Kaya actually kung atong kaning subayan mga kaigsunan o ang butang istorya o kanang gawa sa kaning atong na nabasa mga higala sa newspaper o more yun na atong ma-interpret, no, ang unsay na sulod mga higala sa mga inilang kamantalaan dinhi sa nasud sa Pilipinas. Muna pinaka-importante mga kaigsunan, gawa sana di man pwede na ito dugangan. Hindi na ito pwede dugangan mahigala kay mamahimo kang out of the blue. Muna yung lisod. Basta kay nga ito mag-action. Kung unsay nakasulat mahigala o unsa ang nabasa, maura po ang atong maistorya mahigaksunan na mahatag ng informasyon sa atong tilpaminaw sa atong istasyon mahigaksunan. Okay, dugang awit alang kaninyo mga higala. Atong ihatod ninyo ang awit ikan ni Rayo Spinwagon mga kaigsunan. 20 minutos bilabay ng alas 10 sa buntag. Pwede kita mga kaigsunan tungkol alas 11. Marang hapit-hapit na po kahit na kung naman po. Alas 10.20.

Well, wala man oras pa na hon, mga kaigsunan, sa ngalan sa atong general manager nga to kay Attorney Eunice Zalabao. Kaupan sa mga higala sa atong station manager nga to kay Ate Rose Amit Volpa. O gingon man ni Kuya Engineer Wolfie Orio. Oga sa pikas lawak, mga higala nga to kay Kevin William Vargen. O mga kabaran na kumakaigsunan sa dinis sa station sa 96.1 o 90.9 Light FM. Kining ubos yung alagad sa kanginan Joe Sudikar. Temporary lamang manamilit ninyo. May ganda lang ang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Our Hearts Speak Through Music here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 1:09 in the afternoon. And welcome sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Arian. Adlong Domingo, June 21, 2026.
1: Ayoy!
0: So May, ay June naman tayo tanawin ako May pa. So, Happy Father's Day! So karon ba ang Father's Day or kagahapon? So karon man siguro ang Father's Day. So Happy Father's Day day sa mga amahan nato, no? All over the world. So, sa mga amahan na nalumos sa sabaw.
1: Ayoy!
0: And sa mga amahan na ning dagan kay hadlok mo kuan sila hang responsibilidad. So Happy Father's Day gihapon. And Happy Father's Day po day sa kuang papa na naasa mo ang bukid karon sa Pakibato District. So, Happy Father's Day pa. Naminaw to siya karon. Ayan. So maayong hapon sa tanan sa mga listeners nato na naka-tune in karon, no? Ayan. So maayong hapon and Happy Sunday. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon. And maayong hapon sa tuang staff nato dira sa 94.3 Light FM nila Tatay Paeng and Sir Kelvin.
1: Ayan,
0: so maayong hapon and Happy Sunday. So kung asa man ko to madungog ang tingog ni DJ Arian, ayan, so maayong hapon sa tanan. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings and happy birthday day sa mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday! So,
0: and kuan ma? And Father's Day Monday karon, no? So basi namoy mga kanang greetings sa inyuhang mga papa karon. So pwede kayo na sa tuang programa, mga kaibigan. So i-text na nasa tong text line number 0912-175-1291. Yeah. So love songs gihapon na to ang ipang song request, mga kaibigan. So dili ta mag-play o mga rock na music.
1: Ayoy!
0: At oras, it's already 1:12 in the afternoon. And maayong hapon sa tanan sa mga namino nato dira sa Santo Tomas sa Kapalong. And some part diri sa Panabo City na naglanog-lanog dyan ta, mga kaibigan, no? So daghantag mga listeners diri sa Panabo City. And dira po sa may Palengke, sa may Prutasan, and sa Ulingan, and sa Manukano na naglanog-lanog dyan ta, dira, mga kaibigan. So maayong hapon sa tanan and Happy Sunday! At ang oras, it's already 1:12 in the afternoon. So kung na may mga song request, mga kaibigan, i-text na sa to ang text line number 0912-175-1291. And sa tong pagbalik, mga kaibigan, dira pa ta mo tawag, mo dawat og tawag. So natay public service karon, mga kaibigan, gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anaa karon sa kustudiya sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamugi pangita sa inyong banay. Bisitahan lang sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Okay, text sa cellphone number 0968-207-8592. Ayan, so sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 years old nga lalaki, so na siya karon sa Dakusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Noong oras, it's already 1:14 in the afternoon. So, mabalik ng tanya totoon, mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNet Radio. Marungog po ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song And I Love You So by Sam Milby. And we will be right back.

0: Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At itong oras, mga kaibigan, it's already 1:30 in the afternoon. And kung naamoy mga song requests and naamoy mga greetings, especially kay Father's Day man karon, ayan. So, pwede mo mutawag or text sa itong hotline number kung naamoy mga greetings sa inyuhang mga papa, no? Ayan. So, itong hotline number is 0912-175-1291. 0912-175-1291. So, maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato sa Barangay Santo Niño, Carmen. Na naglanog-lanog dito dara, mga kaibigan. And sa mga naminaw po nato dito sa Barangay Salvacion. Sa May Purok Dos, Barangay Salvacion. And shout out kay Nanay T.U. Pista Flores na naminaw karon. Ayan. So, kamusta naman si Nanay T.U. Pista? So, wala dyan kalaag si DJ Aryan, no? So, puhon-puhon, mulaag dira si mulaag si DJ Aryan dira sa Flores family, no? Dira sa Purok Dos, Barangay Salvacion, Panabo City. Itong oras, it's already 1:31 in the afternoon. Kung kining oras, atod ka na to sa sabon na kutis mistisa sa mga na-eye pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face, ayun, so gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. So available na siya diri sa tong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So pwede kayo magamit ang mga kalalaki ano, sa to ang sabon na kutis mistisa. Ayan. So kung mupalit mo o ka ng sabon na kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, so namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So sa mga taga Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, kung gusto mo mapalit og sabon na kutis mistisa, so adto lang mo sa 94.3 Light FM. So dirita sa mga nag-text from 788. Mayong hapon DJ Aryan, greet ko Happy Father's Day to the following Ray Dayanan, Ebyong Jing Jing, Loloy of Sibayan, Bansalan, Davao del Sur. Greetings from Anvil Vet Clinic, Panabo. Kindly play the song Power of Love. Thank you po. Nasalamat sa tong texter 788 and Happy Father's Day nila Ray Dayanan, Ebyong Jing Jing, Loloy of Sibayan, Bansalan, Davao del Sur. Nato dira sa Bansalan, Davao del Sur, maayong hapon, Happy Father's Day and Happy Sunday. So shout out po sa mga naminaw nato dira sa Anvil Vet Clinic diri sa Panabo City. From 680, maayong hapon DJ, timbaya lang ko akong makauban diri sila Yanyan, Merlin, Bartoloy, Tempo, Jerry ang nagtimbaya, Nilo gabas diri sa May Bilyaran. Ayan, so dagang salamat sa tong texter 680. And shout out nila Yanyan, Merlin and Bartoloy Tempo, Jerry. Ayan, so ang nagtimbaya kay si Nilo na nakaroon sa May Bilyaran. Ayan, so isa may nag-billiard karon. Si DJ Aryan, di ka ba lumo-billiard? Maglisod o kuhan atong stick. Ayan, so atong oras, it's already 1:34 in the afternoon. So sa mga gusto mo tawag, no, tawag na mo sa itong hotline number 0912-175-1291. And maayong hapon, no, sa mga naminaw nato dira sa Lydia and Tony Itiri. So ganina buntag, mga kaibigan, mga alas 7 man siguro to. So namahaw dira si DJ Aryan. So nakoy kauban, tulomi ato. Ayan, so dako ilang serving sa ilahang rice. Wala akong ganahan ba sa mukaon, ganig mga karinderiya ka na. Gusto ko dako serving na rice kay para dili ko maka second rice. Ayan! Ayan, so ganan ko silang rice kay dako jud siya. So moto kaganina wala na jud ko nag extra rice. Isa lang ka rice kay kuan naman nabusog man jud ko sila hang isa lang ka rice sa serving. So natay caller, hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon,
0: hello, maayong hapon. Tagasa ni Ma'am and si pangalan na to?
1: Para inyo din siya, Ma'am. kanilang po sa inyong po niya. Aday po i-greet.
0: Okay po, ma'am. Go ahead sa imuhang greetings. Pero unsa gani pangalan ni mo, ma'am?
1: Si Glory ng Taunan from Talaingon.
0: Ma'am Lori ng Talaingon. Ayan. So, go ahead sa imuhang mga greetings, ma'am.
1: I-greet din ako kung papadara sa Talaingon. Kailangang ko din sa mawag sa ron. Ako siyang i-greet sa buong mga father. Salamat po sa ma'am. I-greet ko din ako kung BF, Happy Father's Day, salamat.
0: Okay, dagang salamat, Ma'am Lynn ng Talaingod. Ayan, so dagang salamat po. Happy Father's Day sa yahang papa na naakaroon sa Talaingod. So, sa mga namino nato dira sa Talaingod and sa Mawab, happy Sunday and maayong hapon sa tanan. Sa mga gusto mo tawag, no, atong hotline number is 0912-175-1291, 0912-175-1291. And happy tune in sa mga namino nato karon dira sa La Paz, Carmen, ang Libutan family. Baluran family, Escobedo family, and Orot family, and Bujungan family. Ayan, so maayong hapon, no? So, dagang salamat sa pagpaminaw sa toang programa karong kahapon, na. And happy Father's Day po nila, Kuya Virgilio and kay Kuya Ray. So, basing nag-celebrate sila karon, no?
2: Ayan!
0: Sa mga nag-celebrate of Father's Day, mag-celebrate of Father's Day unya. So, kami din may ka-celebrate kaya kung papa is naaman sa bukid.
2: Ayan!
0: Bili siya ka uli. So, happy Father's Day sa kong papa, no, na nadira ka ron sa muang bukid sa Panyalong Pakibato District. Atong oras, it's already 1:37 in the afternoon. O kining oras, atod ka na to sa tong Arian's Best Pure Tablia sa mga mahilig o champurado. So, natay, Arian's Best Pure Tablia, there is ang istasyon. Sa mga gusto mo, adto diri sa itong istasyon, mga kaibigan. So, located lang atong istasyon sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PC Inn sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. Ah! And sa mga naminaw nato diri sa may Ibanez Subdivision. So, naglanong-lanong dito dira, mga kaibigan, o dira sa may Ulingan, sa Barbecuehan. So naay one time ni kaon dira si DJ Arya dira sa barbecuehan, no, and dira pud sa may leksyonan. Ani agi pud dira si DJ Aryan last week, so naka-tune in sila sa tong istasyon. So, natay mga listeners dira sa Ibanez Subdivision, so maayong hapon sa tanan, happy Sunday, and shout out sa Amugis family nila Auntie Rose at Lalang, pati pud sa mga kabataan na naminaw karon. Sila Adri Chai Chai, Mowi, and Ate Miko. And sa mga naminaw po nato karon diri sa may Barangay New Visayas sa Panabo City, na naglanog-lanog dyan tadira, mga kaibigan, no? And sa Barangay Gredo, ayan, so maayong hapon sa tanan. And sa mga naka-tune in po sa Tagum City sa New Balamban, na natay mga listeners, dagantag mga listeners dira, mga kaibigan, no? So maayong hapon sa tanan. And sa mga solid listeners nato, no, na naminaw po karon diri sa Panabo City, shout out sa Romano family. So katong Friday kay ning labay dira si DJ Aryan sa kuan sa Ulingan. Ayan, so nakitaan dyan ako si Baby Julian. So naulaw siya pagkakita sa kuha kay nagtabang man siya og kanang kuan siyang mama sa uling. So nagkabulingit iya hang now. Ayan, so naulaw siya, no, naulaw siya sa kuha nako. Ayaw ka ulaw, be, kay guwapa, ay cute mang gihapon ka, bahalang nagkabulingit imuhang now. So shout out kay Baby Julian and sa Romano family na naminaw karon. Ayan, so happy Sunday and maayong hapon sa tanan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 1:40 in the afternoon. So stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungugod ta sa 90.9 Light FM. And connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon, and we will be playing the song Evergreen by Westlife, and we will be right back.

Our hearts speak through music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 2:08 in the afternoon. Kining oras atod ka nato sa Aryan's Best Pure Tablia. Ito ang pure na tablia, mga kaibigan. So sa mga mahilig o champurado, so natay stock diri sa tong istasyon. Ayan, so sa mga gusto mo pala itong Aryan's Best Pure Tablia, so bisita lang mo diri sa tong istasyon sa Panabo City, sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kilid lang sa PCN sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagan mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. And sa tuang sabon na Kutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots or whiteheads or kung namoy mga acne, no? And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. Ayan. So muna akong ginagamit na sabon. So katong kuan, katong carrot papaya soap. So duha ni siya ka klase, mga kaibigan, tong isa is glutathione with collagen. So available na diri sa tong istasyon and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So sa mga listeners nato sa Kibawi Bukidnon and some parts sa Bukidnon, maayong hapon and happy Sunday. And sa tuang case fragrances perfume sa mga mahilig ug kanang pahumot, no? And kung nangita mo long lasting na perfume, so gamit mo sa tuang case fragrances, available gyapon na diri sa tong istasyon and available pud sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So natay nag-text from 429. Good PM DJ, shout out ko sa akong apo Adam, Kate, Kata, Kent, Family Ponce ug sa tanang mga papa from Nanay Gina ng Galagala Purok Tres, request kog song Through the Years. So, salamat sa tong texter 429, si Nanay Gina na namino karon all the way from Galagala Purok Tres. So silingan na sa tong istasyon. So happy Father's Day daw sa mga papa. And shout out si hang apo na sila Adam, Kate, Kata, Kent, and sa family, Ponce family, ug sa tanang naminaw karon. Tanang pangitaon sa tuang playlist na Nanay Gina, imuhang request na song Through the Years. So natay public service, mga kaibigan, ginapanawagan ang mga pamilya ug mga kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos na laki nga anaa karon sa kustudiya sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592. So sa mga pamilya o kaparintihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos nga lalaki, so na siya karun sa Dokusugyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So maayong hapon sa tanan sa mga naminaw nato dira sa La Paz, Carmen. So shout out kay Sir Ramil Visto. So ana siya na magpa-shout out jud daw siya kay naminaw siya karon. So shout out kay Sir Ramil Visto and sa mga teachers nato sa La Paz National High School na naminaw karon. Ayan, so happy Sunday and maayong hapon sa tanan. Nung oras, it's already 2:12 in the afternoon. So sa mga gusto mo tawag, no, kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, i-text or call na nasa tong hotline number sa 0912-175-1291, 0912-175-1291.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM. At ang oras, mga kaibigan, it's already 2:47 in the afternoon. And welcome back sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ayan, so sa mga gusto mo tawag or text, itong hotline number 0912-175-1291. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume sa mga mahilig o ka ng pahumot, no? And nangita mo long-lasting na humot sa Osaka Perfume. So ato ang Case Fragrances is available na diri sa itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa tuwang sabon na Cutis Mistisa sa mga naay pimples, mga dark spots, mga whiteheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily of face. Ayan. So gamit na mo sa tuwang sabon na Cutis Mistisa. So pwede kayo mo gamit ato ang mga kalalakian sa tuwang sabon. So duhani siya kaklase, katong carrot papaya soap, which is muna kong ginagamit. And katong isa is glutathione with collagen. So kung mapalit mo og sabon na Cutis Mistisa diri sa tong istasyon, naamoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia sa mga mahilig o champurado diha, no? So natay Aryan's Best Pure Tablia diri sa tong istasyon. So kung makabisita mo diri sa tong istasyon, mga kaibigan, so ayaw mo kalimot og palit sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. At ang oras is already 2:49 in the afternoon. So dirita sa mga nag-text from 472. Hi DJ Aryan, Happy Father's Day tanang amahan. Request kog song Mahal Kita, Alam Mo Ba, from Kian J. Perez ng Busaon. Love you. So I love you too. I love you too, kay Kian J. Perez na namino karon all the way from Busaon. And Happy Father's Day daw sa mga tanang papa. So ato ang pangitaon sa ito ang playlist imuhang request. You wanna do wherever you wanna go. Gina.

0: and advance happy birthday kay Jovelyn Ponce. Ayan, so ba si Ma'am Birthday si DJ Aryan Ugma, no? So asa man nadapit ilahang balay, Ma'am Gina kay Ma'am Birthday si DJ Aryan.
1: Ayoy!
0: So dili sa tawo on board ugma kay Ma'am Birthday sa ko. Ayan, so advance happy birthday kay Jovelyn Ponce. So natay public service, ipanawagan ang mga pamilya ug mga kaparintihan ni Adele Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anaa karon sa kustodiya sa Dacusugyan Home for the Aged sa Lower Cabanti. Okay, so na siya karon sa kustodiya sa Dacusugyan Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City nga kamo gipangita sa inyong banay. Bisitaha sa Dacusugyan Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City ug i-text sa cellphone number na 0968-207-8592, 0968-207-8592. So mga taga ko ano sa pamilya ni Adele Villar Alcover sa iyang mga kaparintihan, no? So na siya karon sa Kusugyan Home for the Aged Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. So ato lang ninyo siya dito sa Kusugyan Home for the Aged sa Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Text lang ninyo sa cellphone number na 0968-207-8592. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:51 in the afternoon. So wala naman day-tay oras, no? So dali na kayang dagan sa atong oras, mga kaibigan. So daghang salamat sa pagpaminaw sa atong programa, sa atong Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So ugwa na po sa gabi, mag-uban-uban na po ta sa atong Night Express, Monday to Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. So si DJ Aryan gihapon inyong makauban ugma sa gabi ipuhon, mga kaibigan. So nga salamat sa pagpaminaw sa tuang programa karong kahapon na, mga kaibigan. Happy Father's Day sa mga tanang haligi ng tahanan. Ayan, so siguro unya kay mabisi jud ang mga restaurants kay mag-celebrate man jud sa kuan Father's Day. So again, happy Father's Day sa mga tanang papa, no? Ayan, so daghang salamat sa pagpaminaw sa ato ang programa sulod sa duha ka oras, mga kaibigan. So this is DJ Aryan, and daghang salamat pud sa ato ang management nila Ma'am Rose and Sir Wolfie and kay Attorney Ulysses Salabaw, and sa atong technical na nasa Picas Lawa si Sir Kevin. Daghang salamat, maayong hapon sa tanan. Happy Sunday and God bless us all.

Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Mayong hapon sa inyong tanan. Mayong hapon, Davao del Norte. Aniin usap kita na itong programang Tingog sa Kabarangayan din lang sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Radyo Kalusugan. Kanyang higala sa kanginan, Rudy Kadayuna, moingon sa inyo, mayong hapon sa inyong tanan. Una kita mo padayon sa unahan ang ato unang pagpasalamat sa atong labaw na makagagahom. Sa kanunay paghatag ka natong kabaskog sa atong panglawas. Ug sa lain na sa mga adlaw yang gihatag ka nato. Salamat usab Ginoo sa mga grasyang imong gihatag ka namo sa matag adlaw. Giyahi kami kanunay Ginoo, tultuli kami kanunay Ginoo aron kami maisubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Aron sa ingon na dili kami maisalaag. Kini amo gipangayo sa ngalan ni Kristo. Among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala rin ng atong istasyon, ang atong station manager, si Atty. Ulysses Salabaw, sa atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Bulfa, sa ato ang technical head, si Kuya Engineer Wolfie Orio, o sa atong technician, Kevin Williams Bargin. Unang sa tanan, no? Happy Father's Day sa inyong tanan. Sa tanan, amahan, Happy Father's Day sa inyong tanan. Sa tanan po din, nag-greet ka na ito, no? Sa Father's Day. Daghang kayong salamat sa inyo. Daghang kayong salamat sa inyo. Buna ako, Happy Father's Day sa tanang amahan. Ngalan sa ngalan sa atong amahan sa ato ang syudad sa Panabo, walay lain ang atong buutan o atong maghihunahunaon, maghihatagon atong mayor, Jose Joe Relampagos. Daghan kayong salamat sa kanunay mayor, sa imong walay puas nga suporta o pagunahuna para sa kayuhan sa kadaghanan, labi na gyud diri sa atong syudad sa Panabo, Mayor Jose Joe Relampagos. Kung man usab sa atong Vice Mayor, ang ato ba sabi nga Vice Mayor nga suporte po kayo, no? Walay lain ang ato ang Engineer Franklin Hinteles. Sa atong mga kudsyalis, ang atong number one counselor, si Counselor GM Hinteles Relampagos. Sa atong batan-on ug ambungan natong Kunsyal Jano Paulo Hinteles. Sa atong Mr. Rice, Kunsyal M.M. Blase. Ug sa atong abdik kayo po na ito nga kunsyal, no? Dili ko nung siya gwapo pero uso. Pero tinuod na. Kunsyal Umar Ranain. Kasi pa na ito ka kunsyal, si Kunsyal Idol Luloy Sumampong. Tinguman kang Kunsyal Ronald Ang o sa itong pang kunsyal nga si Kunsyal Janet Tanong o si Kunsyal Ayan Catalan. O sa buwan pa na itong mga kunsyalis, mayong hapon sa inyong tanan o Happy Father's Day. Yung man sa isa na ko kabos, kamapoy kanunay mabunog na ako o sinampit sa ato ang mga ginahimo din sa atong syudad sa Panabo para sa kadaghanan, no, mga dapat natong mga tabangan din sa atong mga kabarangayan, Ma'am Juan Relampagos Kapuyan. Iwan kay atong isa ka board member, no, si board member Attorney Jigs Relampagos. Kay board member Urli Amet, no, akong kuya, no, si board member Urli Amet. Si board member Al David Oy.
Suban pa natong mga board member, maing hapon sa inyong tanan. Sa atong municipal councilor, ang anak po sa atong mayor, no? Atong municipal councilor sa Municipality of Carmin, si Consial Bumbor Rilampagos. Sa kapikas atong mayor, ang atong kapikas atong mayor nga unsa kayo siya, maayo kayang atong kapikas atong mayor, supportive kayo atong kapikas atong mayor, walay lain si Ma'am Josephine Hintelis Rilampagos. Salamat kay ni mo ma'am Ipen, sa imong kaayo ma'am, no? Saludo ko sa imo ma'am, daghang kayong salamat si ma'am. Sa ato pang mga kaubanan din na sa unsa no, sa mga sinaligan sa tong mayor, ang mga backup sa tong mayor, binang kay Bunso, daghang kayong salamat so, sa giingon na ko sa kanunay, daghang kayong salamat sa inyong maayong pag-amping sa atong mayor. Kay dili na kita makakitag mayor nga susama sa atong mayor, Jose Joe Rilampagos. Itong mga drivers, ato ang mga backup, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Sa atong mga department head, daghan kayong salamat ninyo. Daghan kayong salamat dyan sa inyong kaabdik, sa inyong pagkamatinudanon. Sa atong mga barangay kapitanis, sa nakalailaing barangay na niyatong sudad sa Panabo, maayong hapon sa inyong tanan, Happy Father's Day. Ingon man sa atong mga kaubanan sa Agila, atong mga kaubanan sa barangay coordinator o barangay appears sa nakalanglaing barangay nining atong syudad sa Panabo, maayong hapon sa inyong tanan. Sa ako di ay nga kauban sa trabaho, ang akong kanunay po nga masampit, ang atong big mama, ang atong konsyal diri sa atong barangay San Vicente, si Ercelita ising apat, daghan kayong salamat siyeng sa imong pagkamatinudanon. Hinaot unta, nga ikaw, dili gyud unta mausab. Inguman sa ato ang senior citizen president, si Marirut Ortigo, sa daghan po kayong salamat sa imo, Marirut, sa imo pong kaayo, no, sa imong maayong pagdumala sa ato mga senior citizen. Ingon man kay sa atong IPMAR, si Dato William Bansale, daghang kayong salamat ni William, siya mo pong maayong pag-alaga sa ato ang mga tribo din sa atong barangay San Vicente. So, ban pa natong mga grupo, maayong hapon sa inyo, lubinagyod sa duhan ako kabaga, si Rudel Cuevas sa barangay Nanyo, daghang kayong salamat ni Model. O sa imong kauban din ang atong barangay coordinator sab si Irene Revilla Daog. Sa mga halipa family din na sa Nanyo, maayong hapon sa inyo. Ila ni Amay, Amay Kimpo, no, ganihan nag-uban mi dito sa balay sa atong mayor, no, na tayo na panghisgutan dito. O sa ila ni Consial Urio din na sa barangay Nanyo, o sa atong kanhi barangay kapitan Dimit Maligro. Sa isa pa na akong amigo din na nga si Dan Kasumpo, no, nga atong purok leader din na sa Purok Gabi, no, din na sa barangay Nanyo. Samtangan po natong presidente sa ato ang Unity Tuda din sa atong syudad sa Panabo.

Nauna ko no sa ato mga department head, usbo na ko, maayong hapon sa inyong tanan. Labi na gid sa ato ang GS office, kay kanunay-kanunay na itong masampit no, ang engineering office. Sa ato ang department head sa GSO, si Engineer Randall Panayangan, daghang kay salamat si Engineer sa imong kaabtik o sa imong pagkaseryoso sa atong trabaho. Dami na gyud sa mga ginsakupan engineer, sila si Engineer Kwamag, si Kapitan Pisanya, daghang kayong salamat ni Mukap. Kanun na yung kakap magkapuliki, nagpanghuna-huna, pag-unsaon na lang pag-arrange ng mga schedule na to din sa itong mga equipo. Kaya daghan kayong mga requests niya, pipila lang atong equipo. Daghang kayong salamat ni mo, Kapitan Pisanya. Inguman sa atong mga atong driver, no, sa atong mga dump truck driver, sa atong boom truck driver, atong mga dump truck driver, sila si Miljun Melendres. Daghang kayong salamat, Jun. Saludo po ko ni mo, Jun. Kaya mo gugunahuna nga atong mga commitments, atong katawahan, nga kinanglan atong mga human. Kaya maski naganik alas 12 sa auto, naningkamot pa dyan ka nga imong madeliver ang maong mga graba. Daghang kayong salamat kay Miljun Melendres. Ingaman sa atong boom truck driver, kay Dudong, no? Kay Dudong Renard, no? Mayang hapon sa imo din na Dong, daghang pong kain salamat dong. Hibalo ko nga kapoy po kay ka dong, kay ikaw ragod usain tao ay boom truck nga nagalihok na niyong atong syudad sa Panabo. Pero daghang kay salamat dong, kay ingon na ikaw imo gining gibarugan, gitindugan gini mo ang imuhang responsibilidad. Ingaman sa ato ang mga bako operator, sa inyong tanan, maayong hapon, happy Father's Day, labi na gil sa akong operator pod nga si Rustom Muhammad.

Ako mga anak, no, dito sa Dubai, maayong hapon sa inyo dinanan, kay Rinan Kadayuna, Happy Father's Day. O sa imong mga kaabanan, dinatanan, himalo kong alayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, kay tungod lagi sa inyong pagpaningkamot din, no, para sa inyo ang pamilya, amping mo kanunay yanan sa Dubai. Yung masinsan ako, kaanak, nga sana akaroon sa Japan, no, na sila'y nagbakasyon sila to, ban siya ang pamilya. Amping mo kanunay din agoy, si Rili Kadayuna, si Goy-Goy. Happy Father's Day sa inyo, Goy. Ubanwan si imuhang mga anak din na, sa kay Lina, no? Ning ingat kay palagi dyan, kumusta na kay dyan sa Japan. Lalo na sa apo ko dyan, si Saki at saka si Plong-Plong. Iman kay Giselle Hina kay Pilinio sa Paris. Maayong hapon sa inyo din na, Sel. Kumusta ka na? Kung anak si Japan, si Rosel Nuda, kumusta ka na dyan? Sel, kanina ka nagkausap tayo, no, sa cellphone. Maraming salamat sa iyo, no. Maraming salamat sa pagbati mo sa akin ng Happy Father's Day. Ingat kayo palagi dyan sa Japan, anak, no. Ingat kayo palagi dyan, lalo na sa anak mo, yung apo ko dyan, at saka sa asawa mo. Ingat kayo palagi. Man sa Hong Kong, maayong hapon sa inyo dinahan. Ang hapon sa inyo, natunta lingaw mo din akron uban sa imong mga kaubanan, ilan ni Olive din na, kunaman siya, si Missy Kihor, sa inyo pang mga ubang kaubanan din na, nga naningkamot po din taon, nga maskin nahalayo sa pamilya, pero nagantos, good, gagwanta, para lang sa inyo ang mga pamilya. Amping mo kanunay. Sayot ko kung unsa kalisod din yung mga trabaho diya. Pero inyo rin ang aguanta para sa inyo ang mga tagsa-tagsa kapamilya. Alagayin ninyo inyong kaugalingon, labi na sa atong panglawas, kay lawas ang atong kapital. Ingoman dito sa Luzon, no, sa mga Tres Marias ni Pai, magandang hapon sa inyo dyan, kay Kalay, kay Krisha, at saka sa kay Kiana. Ingat kayo dyan palagi sa Luzon. Sa Dabao, ilan ni Regine. Mayong hapon sa inyo din na Jean. Upan sa imong mga igsoon din na, o sa imong mga igagaw. Sa ilan ni Richmond, mayong hapon sa inyo din na Mon. Ilan ni Raprap. Kung naman si Raprap karon sa Dabao Oriental, ugasa man siya Dapita, mayong hapon sa inyo din na. Amping mo kanuna, ilan ni ilan ni Bina, Ligis, no, sa ilan ni Irvin Ligis, no, sa itong mga akong mga apo din na, no, maayang hapon sa inyo, ilan ni Nikki, ilan ni Angelica, no, o sa mga anak nila, ilan ni Berhel, mga Soriano, no, mga yung hapon sa inyong tanan. Dito sa ilaha ni Pinilim Labanan, no, may hapon sa inyo din aning uban sa imong mga gisakupan din, no, ilan ni Ain, ilan ni John Lee, no, may hapon sa inyo din. Ampig mo kanon ni Hiading sa unsa ni sa Dabao, ingwan ilan ni Dudong Bernido, ilan Helen Bernido, ilan ni Cyrus, no, o ilan ni Gary, ilan ni Marty, no, Marty Lim, no, ilan Gary Lim, o Marty Lim. Amping pun mo kanunay din na kumusta na muntanan. Happy Father's Day.

ako na basahon kaniyang niya sa itong screen kaya parang nagdasok na ni ilan na po kong unsan ni ilan na po kong sukmatan nga di daw na ako sila gina unsan ni gina basa ang ilahang mga misis dire no.

Matupan niyo, Joe Balugbog. Happy Father's Day sa imo, ha. Diya. Uy, salamat kay Joe. Subunan ko, no? Dagang kayong salamat sa to ang mga amigo, lani Joe Balugbog, sa inyohang kanunay pagsuporta sa atong programa. James Badbaron Mabaslay Jr., mayang hapon sa inyo ha din ang tanan. Salamat sa imo matutpa po rin ni Rinaldo Agurde. Nagtanaw siya sa itong programa. Salamat kay nimo bursing, Rinaldo Agurde. Saludo kay Kugihan Raba kay ning atong amigo. No? Ato pa ni Rizaldo Valentino, maayong hapon. Kanimo kaprudi, kadayuna, happy Father's Day, kanimo kap. Yes, daghang kayong salamat. May ingon sa imo din na happy Father's Day sa inyo, ha. Na kay, unsa niya, kay Ricardo Valentino. Rizaldo, ay Rizaldo Valentino. Seros si Bernido, matod pa niya, maayong hapon, cool. Yes, maayong hapon sa inyo din na, say. Kumusta na mo din na? Uban sa imong pamilya, sa imong mga anak, di happy Father's Day sa imo, say. Dagan salamat sa imong pag unsa ni pagtan-aw sa ato ang live. Yugyugstan kadayo na ang akong anak na siya karon sa Japan. Matod pa niya, diri happy Father's Day Day. Yes, dagan kay salamat ti mogoy, amping mo kanunay din na sa Japan. Dami na gyud sa at imong mga anak diya, sa ako mga apo, sa imong asawa, no? Amping mo kanunay diya sa Japan. Lucky John Laguno is watching also. Salamat nimo. Sagang kay salamat po di mo dyan. Sagang kay salamat po sa imong pag-uban kanunay sa atong programa.

Roger Quintana Iswatseng, salamat mo kuya, salamat si mong pagtanaw sa ato ang programa kuya. Kumusta namang tanan din na, naaba mo karo din na sa ato ang hideout, you know? Din na sa sintro, sa may food syndrome din na sa ato ang abutanan din na. Hello si Benido, matod pa niya, happy Father's Day call. Salamat po ni Musay. Happy Father's Day po sa inyo. Amping mo kanunay. Alan Lauron Bustamante also is watching ang akong kabaga din ano sa inyo pandan. Mupoy kanunay kugihan ka ining tawanan nino. Kumusta ka na din na bro? Sige lang bro, maskin pag-unsa pa may ilang istorya, paningkamot lang, trabaho lang sa atong trabaho din na. Kaya ang tao na'y nasayod anak tanan no? Kung unsa ang tinuod.

Matupad rin ni James sa Badbaro, no? Mabaslay. Happy Father's Day sa tanan labaw na sa akong sani. Di naman ni mabasa no gamay na ninong Mayor Jose Joe Rilampagos nga buutan og kugihan. Salamat kayo. Oy, Happy Father's Day daw sa atong mayor, no? Ang iyang ninong kay James Badbaron Mabaslay. Dagang kaing salamat ni mo, James. Dagang kaysa mo, halid ka na mali. Ang imong ninong champion kay sa kabuutan. Ang atong Mayor Jose Joe Rilampagos. Sige, bangkir rin ko na da kaya. So, matod pa niya, good PM call Rudy. Happy Father's Day. Og sa tanan, Papa. Yes, gang. Salamat kay gang. Uy, sa aking unay na ko ni Moging, no? Kana ako itong ngayon ako dito. Pangita taka kaya itong ato untang akong gay. Kwantong yung basketbolan kung asak po tob ang atong isumpay. Anaan talaga kagbalik siguro pohon. Kaloyan ta sa mga tatagan tagmaayong panglawas. Alan Lauron Bustamante, matod pa niya maayong hapon, bro. Happy Father's Day. Ingon man sa imo, bro. Happy Father's Day, bro. Amping ka

Una din ha bro. Baya binyon matur paniya happy Paddy's Day amping pirmi. Daghang keng salamat timo nagakeng salamat amping podya kanunay sa Hong Kong.

sandisang ko iswatsing ang atong kuya, no, ang ato ang mga officialis, no, ako nang isay-sayo niya sa inyo pagkatapos na ito niya sa so, pamasahon ng niya dekron. Salamat kayo, kuya sandisang ko. Rinaldo Gordi, matupaniyama ayong hapon, Kap. Watching all the way. Three Mirrors Island Resort, Barangay Tanglaw, Braulio Duhali, nag-facilitate taga mid-year assessment and team building sa atong mga association president, farmers and peace. Uy, salamat kayo mo, update yung kayo ng atong amigo si Rinaldo Agordi. Nagayon, salamat kugihan kayo kayo. Naba si Gagamaw din na, no? Litlit siguro na diha. Amping mo kanunay din na, no? Sa tubos sa Rinaldo Agordi. Nagayon, salamat niyo. GR Panugaling, matupan niya, shout out, Cool Porokdos, Tubod Carmen. O sa inyo tanan, taga-Carmen.

So muna mga higala no nga empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o

unang-una higala ng imong pagtuo o pagsalig. Manay first requirement, no? Pagtuo o pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo o pagsalig nimo diha sa makagagaho. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi na kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang mga pamaagi ni ini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Muna ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo. Natagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Muna'y first, kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So, muna higala ang ato ang himuon. Muna ang atong buhaton. Aron higala, no? Paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kung ginabalik-balik ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail na to ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy mo ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala buhatig action. Take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang pagtuo, ubanan nimo og buhat, no? So busa doon na tay schedule, no? Diri sa atong istasyon. Kini magong atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy powered by CMD Nicia, no? Mao ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no, after ani nga program. Doon na tay schedule, no, monthly schedule o weekly schedule. So diha sa atong mga schedule mga higala, there is a Kibawi Bukidno, no, doon na tayo schedule din once a month. So pag-announce, no, sa atong CMD caregiver after aning atong programa, after sa iyang pag-announce sa schedule, muanhita diri higala, no, sa atong istasyon. Una ata sa Bukidnon area, no? So malocate ang ato ang Light FM, no? Kibawi Bukidnon.
So pangutana lang ninyo ang atong CMD caregiver diha sa location ni ini o sa uban pang mga detalye. O mga higala, no, diripod sa ato ang istasyon, no, sa Light FM o Infinite Radio, no, sa Panabo City. Ang atong CMD caregiver natay schedule diri nga weekly, no, every Saturday. So kung gusto nimo i-avail higala kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, muanhi lang ta sa istasyon according sa schedule sa ato ang CMD caregiver, no. Doon na po'y free health consultation ang ato ang CMD caregiver, no. Pwede po ka personal nga mangutana sa imo ang concern, no, diha sa imong panglawas. O base naguna-una kahigala, no, basin o dili nimo ma-afford. Dili nimo ma-afford kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Actually, mga higala, no, tungod sa kalisod, no, sa atong panahon karon, o tungod diha sa mga sitwasyon nga inyuhang natagamtaman, kining ato ang gidesign, no, nga health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Affordable ni kaayo, mga higala, no? Ma-afford kaay nimo ni kung wala kay budget, no? Kung igo-igo lang yun ang imuhang budget. Ano man, kaya ang ato ang 100 drops, no, sa ato ang water therapy, no, kaayuhan sa kinabuhi water therapy, 100 drops. 200 pesos lang imo mabayad ana higala, no, powered by CMD, no, powered by CMD. So mo ni ang ginarecommend sa atong CMD caregiver, no. Wala tay laing mapalitan, dinhi lang gyud sa atong istasyon, no. Diri sa atong istasyon sa Light FM Kibawi Bukidnon. Light FM Panabo o Infinite Radio, no? Dinhi lang gyud sa atong istasyon. O itimay ninyo, mga higala, no, nga muanhi mo nga uyon sa atong schedule, no? Aron nga ma-provide gyud diha kanimo ang subay diha sa imong kinahanglan.

human ana mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no, ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuhanhi mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Dunay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 ka patak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no, subay pod sa imuhang makaya. So pero mga higala, no, dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati pod nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So dili pod ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. Man ana higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program, no, na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon, na avail na nimo ang ato ang water therapy, no, na 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy nimo ana mga higala, no, ay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon. Kung na-avail na nimo na, muinom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mao na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no. So kung naka 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka nato na sa ato ang 100 ka patak, no? Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon na tayo time frame, no, tulo hangtod sa unom kabulan, no, mo ni ang ato ang proseso, no, tulo hangtod sa unom kabulan nga continuous nga pag-follow, no, every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no, nga dunay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver.

disiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no? Wao na to ang mga kabalaka, hadlok, no? Di sa atong unang nagkasing-kasing. Aminaw ta sa atong programa, kada adlaw og i-maintain na to ang atong prayer life, no? Dayon, every morning, tulo, abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giauhag nga kanon na yung maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. O, disiplina sa kaugalingon mga higala, di kaya nato ato mga pagkaon na dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Huwag mo na mga higala, no, nga kanunay yung kong nag-remind kaninyo na kanunay tang musalig na doon na pa'y solusyon. Kanunay tang mulaom nga maangkon yun nato ang kabaguhan, kaayuhan niya sa itong mga panglawas. Wala naman taigong panahon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga dugang kasayuran after ani nga program, musunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Uga.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Hilabi na sa kuwang mga suking tigpaminaw, no? Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan. Nga kanunay magaingon kaninyo, ang pag-atiman mo'y pinaka-importanteng tambal sa balatian. O ginuman na usab no sa pag-inom paghamit sa tuwang CMD ni Health Food and

0: maka isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata, nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto ka ayun sa si Indy. Kana si Indy all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Bali.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
5: yeah. We were high and we were so bad. Power 10 Probio Capsule.
6: Just see! Vitamin C plus zinc.
7: Just see!
8: Ah, good evening, nung lading ni?
9: Yes, sir, nung lading. Kisang ngalan na to, sir?
8: Ah, chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
9: At taga-diplahan. Ano sa itong testimonies product, sir?
8: So, pasalamat ko sa inyong products, Just see o Power 10, sir. Okay na kaya kung blouse.
9: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsang tayong gibati sa una?
8: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo sutungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi, eh. Awin sila yan. Isulayan na kung Power 10 o Jassy. Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga, akong karoon nga, testimony sa inyo ang pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy, wala nila yung pangtambal akong ayan, okay na kayo akong lawas. Yung kuro di hilo, taga-diplahan, sir.
5: Power 10 Probio Capsule.
6: Just see! Vitamin C plus zinc.
7: Just see!
6: Just see!
10: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
11: Mega Pure Herbal Capsules, the 9-in-1 capsule.
12: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia og constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog og regular na ang iyang pagbawas.
13: Ako si Mar Teresa Aguirre, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sa Wayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo nga akong gibating nga naayo ako sa mga sakit.
12: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
14: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Papa Ronnie's vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
3: Power 10 Probiotic Capsule.
4: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng kape!
5: Maxima sapong. Nagpuyos, dramaw ang bukanan.
6: So, unsay imong gamit namin, gimintin?
5: Ang Power 10 o Clay Gel Coffee Mix.
6: So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin na sa maong produkto. Unsa man da imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
5: Kapoy kaya kong lawas. Sakit kaya kong likod o dughan. Dayon, ang ihi na ko ginagmayra.
6: Yeah.
5: Pag inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawahan nga. Gamit mo anang produkto ha kay makaayos sa inyong lawa.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng kape!
7: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababaihan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na na akong ginadala. Tapos, misigong saan nalang akong inumon, dibigil siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka capsule, ma'am, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
5: Isa ka, padang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
5: Oo, tinuod yun na, kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako, ang gitik o naayog yun ko ani.
6: Kung sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon, sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila?
5: Ako nga huhag sa ilaha nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C! Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
7: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 News, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan.

0: So kad nga ako nakainom ini, dali na ko makabawas sa sulod sa tulo ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ini sulod kad ako nagtake og mega pure capsule. Sa so, wala makasulay ni ini, tisingin ninyo, kumus ma'am, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
1: Ang mega pure herbal capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: Naghahanap niya pananaw, sensitibo sa hayag ng suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mauhi hinungdan sa pagkabuta, mag eye care gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski pa epektibo. Eye care gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry berry extract. Eye care gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata, mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, nagi-code uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Working like Molly.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were
5: so. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
6: Max Capsule.
7: Ano? Ready ka na ba?
8: Sa mga kabebe kong Mr. Jan, wala na bang gana si Mrs.? Dahil wala nang lakas para sa loving-loving. O si Junjun, tili na mutindog. Tumar na og Teramax Capsule. Kaya ang Teramax Capsule na ay content na horny goat weed, ginkgo biloba, ginseng, cinnamon og saw palmetto na makatabang sa erectile dysfunction o di kaya sa ginakahadlukan na prostate cancer. Maong tumar na mo og Teramax Capsule. Arong matagamtaman ni Mrs. ang performance na abot hanggang magdama.
9: Okay,
8: Teramax Capsule, lumalabas ang lahat, siguradong Tera. Teramax.
10: Good morning, Mahal.
7: Good morning, Mahal.
6: Teramax Capsule.
11: Ang Teramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
12: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init ug pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo ug pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
9: labing ebidensya sa kayuhan.
13: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
14: Ang adlaw, ako di ay sinalin heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Baba jud kong immune system, mao nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas o naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko naulian. Nakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan o ramahan na nga unya kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
9: Moving ebidensya sa kayuhan.
15: You're tuned in to the best, the frequency
16: 90.9,
15: the station
17: Radyo Kalusugan,
15: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

stronger.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Hayag nga pamanit og lig-on nga panglawas, batasana mo inom og Mega C Plus Sodium Ascorbate adlaw-adlaw.
2: Hi.
3: Hello.
2: Nahibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon og labi nang dili dayon kita masakit.
3: Og pirming lig-on ang atong kalawasan og mao kini ang mubo sa atong immune system.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Pinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
3: Power 10 Probio Capsule.
2: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag ini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layinin nung ginom ang Power 10 Probio Capsule.
4: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: iCare Gold Capsule.

0: Ako si Bibo,
1: 35 years old.
0: Himuta akong mata,
1: ug lisod ibuka,
0: kadabangon na ako sa buntag.
1: Giingan ko sa akong silingan,
0: sulian na ako ang eye care gold
1: ug eye care drops.
0: Kay maupod ni iyang gigamit.
1: Ako jud na pamatud-an,
0: niayo ang akong pananaw
1: ug nawala ang muta-muta
0: o pagpamula
1: sa akong mata.
0: Nihayag na jud ang akong pananaw.
1: Sulayin ninyo ang eye care gold
0: eye care drops.
2: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika,
2: Shopee o Lazada.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
2: I Care Gold Capsule.
6: Ako di ay si George.
7: Akong problema,
6: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
7: Kung matulog ko,
6: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
7: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
6: halos di dyan na ako makita ang dalan.
7: Sulaw kayo.
6: Ningon kong akong doktor nga amigo,
7: sign lagi daw sa katara.
6: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
7: Na-amaze dyan ko.
6: Epektibo dyan siya.
7: Bisag mag-long drive ko,
6: di na dyan sulaw.
7: Nabag-o dyan akong panahal.
6: Oh, relax na kayo.
7: Salamat jud sa I Care Gold.
8: I Care Gold. Alaga sa mata mo. Wow.
3: Mapalit sa mga butika,
2: Shopee ug Lazada.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
10: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
11: You're tuned in to the best, the frequency
12: 90.9,
11: the station
13: Radyo Kalusugan,
11: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.